0: siguradong enjoy ang inyong umaga kasama ang Enjoy sa Morning.
1: Naling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tumoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong malita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitaan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City ug matawagan sa 064-577-3414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
4: Himsog na ang daot nga amahan ni Marlisa Basilio nga si Rolando taga Maramag Bukidnon kay gipatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
5: Papamanggod kay nagreklamo lagi siya nga kapoy kayang lawas, isinghan mukaon sa kitya mga lutahan. Dayon, nag-uun na jubing sa iyang kuwani tambal siya kay daghan na kayong mga tambal ginom ba. Iwang nagudeng iubo pag isagahi. Take siya ganang Yaki Capsule, kanang karuas sa kaadlaw. Dayon, ang iyang lapalapa, haplasan po o ganing Yaki Oil. Dahil mga 3 days ato, nakita ni ginamong resulta ko yan, maayon na yung pamati.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
0: Enjoy sa morning!
6: Bring the action.
0: Enjoy sa morning! This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

0: FM.
1: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
2: Para unsa day na, besh?
1: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inunggun ako akong bana. Okay good kaayo. So why, besh?
2: Tinood na. Idara na ba yung akong bana? Medyo hinay na ba?
1: Patumara sa ganado kapsul. Bisan gani, senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
2: Sige, besh. Mapalit ko anang ganado kapsul. Para ganahan po ko.
1: Gyud mo magmahay ganado kapsul pampalagsik lalaki o babaye, maayo gyud ang ganado kapsul.
3: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantic KCC Building. Dunkin' Donuts, crossing all barracks. Dunkin' Donuts.
1: Tay, naagon may assignment. Pangitaon daw na mo ang common denominator.
2: Oh!
1: Eh? Assignment man sa na mo itong una na. Wala pa ba di ay nakita ang hangtod ka ron?
3: Basta Joy, enjoy!
0: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
6: Nakatisting na yun po. Ayun dyan ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingan siya kaya nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat yun, naayo.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch naghahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitaan kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapad sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 0645726151, cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.

0: Enjoy sa morning.
1: Bring the action.
0: Enjoy sa morning.
2: Gusto ko pa tani makita ang akon mga apo, ang ilang mga yuhom, apang hindi naging mahimo subong. Sugod lang siyang amat-amat nga nadula ang akon panulukan, tungod sa akon balatian, tungod ini sa diabetes.
3: Hindi pagpasugti nga madula ang imo kalipayan tungod lang sa diabetes. Mag-inom sang Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga suki nyo nga butika.
4: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cell phone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs.
5: Himsog na og wala na ginaatake sa hubak ang anak ni Angelica Pukaw nga si Juni, taga-Lawigan, Mati City, Davao Oriental. Sukad nga kidiyake, vitamins ang ginapainom ni ini.
6: Kuan man gud ni siya magsakit-sakit, hubak kun man tumig hospital, makapaaso mi. Sukad nga gi-vitamins na ko ni siya, giyake na ko, ini kumagligo akong painom, maulian naman siya. Wala na siya kuan na hubaka.
5: Kanang kidiyake vitamins mas epektibo. Dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
0: Enjoy sa morning.
1: Bring the action.
0: Enjoy sa morning.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang atong atay, dunay dakong trabaho, aron mabuhi ang tao. Pipila lang sa mahinungdanon nga trabaho ni ini mao ang pagsala sa mga hugaw, toxin o hilo nga nasod sa atong ginhawaan. Ang paghimo sa red blood cell og daghan pa. Aron maprotektahan ang imong atay, maayo kaayong himuong food supplement ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Kung diin pure turmeric ang sagol ni ini, nga mapalit na karon mga higala sa mga butika sa inyohang lugar. Nasuta sa mga pagtuon nga halos tanan sakit sa atay, kayang batukan sa turmeric nga naa sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ayaw ninyo kalimti kay dako kaay na og tabang. Pipila sa balatian sa atay mao ang cholecystitis o paghubag sa gallbladder tungod sa gallstones. Ang gallstones dili makalikayan nga mahulma o matibuok sa gallbladder tungod sa kadaghang hinungdan. Hilabi na sa walay control nga pagkaon sa mga unhealthy foods mga higala. Dili kasabot ang magsasala ang abdonimo. Ayaw lang kabalaka kung nakakaon ka og tama nga mga pagkaon sama sa taas ang fiber nga makuha sa prutas o gulay. Likay lang usab ang sobrang stress og pagtumar kanunay sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Timan igyud ng Bilongga Gold Herbal Capsule mga higala, daghan na ang nakasuway ana. Pero mas maayo gyud kay kung aduna kay nay mga bukol-bukol og kanang mga panakit sa kalawasan, sakit ang imuhang joints, namaga ang imuhang mga tiil, dili kakalakaw, nako, himuo gayud dayon ang pag-inom og Bilongga Gold makatulo sa usa ka adlaw, makaingong gyud kag wa ka magmahay. Tinuod yun na mga higala, kay bisan pa man kami, daghan yun bigi na painom ana, o nagsuta yun na mo, na kanang dili makalakaw, nakalakaw. O nang moingon mi sa inyo mga higala nga, sulayi ragod ninyo. Kay kung di ninyo sulayan, dili yun mo makabalo kung unsay resulta. Hilabi na kung naoperahan ka na sa gallstone, mahinong danon nga nagatumar ka sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay makatabang kini sa pagprotekta sa imuhang atay. Kay nga no, wala na may musala sa imuhang mga ginakaon. Munang luoy kaayo ang imuhang atay. Kaya importante nga aduna kay Bilongga Gold matag adlaw. Unsa bay sintomas sa paghubag sa gallbladder mga higala o cholecystitis tungod sa gallstones? Pipila niini ang grabing kasakit sa tiyan nang diha sa may ubos bahin sa tuo sa imuhang mga gusok. Oo, o rib cage o kutukutupod, no? Sakit nga gikan sa tuong bahin nga dili masabtan. Kasagaran kini mo atake hilabi na kung makakaon ka og pagkaon nga dunay taba, mga pinirito, hilabi na kanang karne kung imong hawiran ang tiyan, nagagahi gyud ba? Unya magsuka-suka ka mga higala, hilanat og uban pang balatian nga di ka kasabot. Human masuta sa doktor kung unsa nakadako ang gallstone o bato sa inyohang abdo, isugyot sa doktor ang pagpa-opera. Ang pinaka-latest na operasyon karon mao ang laparoscopy. Oh, kadungog na mo ana, laparoscopy kanang dili kahiwaon, no? Oo. Tusok-tusok lang. Doon ay mga kaso nga kaya pa sa mga alternative medicine, hilabi na ning luyang dilaw. Kana kung gagmay pagyud kaayo. Mao na nga sulayan ninyo kaning Bilongga Gold, mga higala, tungod sa pagka-epektibo ni ini. Doon ay anti-inflammatory effect ang luyang dilaw. Doon ay katakos nga mapagawas niya ang bile o kadtong fluid nga kulay green nga naa sa gallbladder o abdo. Inana siya ka-epektibo. Ang trabaho sa abdo nga makita sa atay, ang pag-digest sa mga nakaon nga mga fats o kaning taba. Mausab kini ang naga-neutralize sa acid, mga higala. Ang nakanindot sa Bilongga Gold Herbal Capsule, kay bisan pa ang laing hinungdan sa pagkasakit sa tiyan, mawagtang usab.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dini na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.
2: The greatest songs of yesteryears and today. On Joy All-Time Favorites in the Morning.

0: Dali nawala ang allergy sa panit sa anak ni Analisa Malabago nga si Anna May taga Baybay San Roque, Ozamiz City. Tungod iyang gisabunan sa Yaki Baby Soap, ang panit hamis na usab kaayo.
1: Tingala mong po ito niya kay dagan siya katulpatulbab ay makadarok siya sa silo. Ako yung suon niya, ni-advise siya nga, si paliti ko nung Yaki Baby Soap siya, yung ipalitan. Okay na siya, wala na siya tumurag magsamal-samal.
0: Ang Yaki Baby Soap, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Caps, Sol, Bilonga Gold, og tanang nga produkto sa Yaki, mapalit ka na sa mga butika.
2: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
3: Imperial Appliance Plaza. Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. O pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
4: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City ug matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
5: Joy all-time favorites in the morning.
6: Joy!

0: sumit iti mami ko.
1: Masweet iti si mami ko eh.
0: Bow, nga nambal mo na.
1: Di kay, may diabetes siya mo.
0: Ita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
1: Serpentina Plus? Ano na siya?
0: Herbal na siya mo. Makabulit na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
1: Ayo man o. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gyapo niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
2: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Bilunga Gold, hantog ka rin.
4: Ano po?
3: Eh, murag din ang mga kakalakaw kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
4: Ang imo hantin.
3: Ang imo hatiil ko.
4: Oo.
3: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong anyos pa kong polio ko.
4: Oo.
2: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: GSIS og SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS og SSS Pension Loans. Walay advance interest, one-day release, og mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitag kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC og East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
2: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Bilunga Gold, hantog ka rin.
4: Ano po?
3: Eh, murag din ang mga kakalakaw kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
4: Ang imuhang
3: tiil. Ang mga tiil ko.
4: Oo. Okay.
3: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong anyos pa ko, polio ko.
4: Oo. Oh, oh.
2: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Joy all-time favorites in the morning.
6: Joy!

0: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
1: Bilongga o Yaki, kay kung makain ng magod ko ana good, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manan siya, kung makain ng kuana, lagsik yun akong lawas or minti. Kailang lihok yun ko sa balay ba, mag-inom na lang ako ba na na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makain ng kong Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
0: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: Sa mga inang buntis, mahalaga na ingatan mo ang iyong kalusugan dahil may buhay sa iyong sinapupunan. Kapag healthy ka, healthy din ang sanggol, kaya mahalaga ang regular na check-up ng iyong obigayni. Maging maingat din sa iyong mga kinakain at inumin dahil may malaking epekto ito sa kalusugan. Magpahinga ng sapat at iwasan ang stress. Katuwang mo sa iyong pagbubuntis ang Integrated Provincial Health Office o IPHO, kaya huwag mag-atubiling bumisita at magtungo sa Rural Health Unit o sa Barangay Health Center sa inyong lugar dahil may mga programa para sa mga buntis. Tandaan, ang iyong kalusugan at ang buhay sa iyong sinapupunan nakasalalay sa iyo. Ito si Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
3: Ang paalaalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
4: Kadali, kadali ha? Kadali lang yun ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kapalo ba mo, kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ampingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka inaog sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan yun nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na, mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa ato ah. Busa, karon pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit po na sa mga butika.
5: Joy all-time favorites in the morning.

0: Higala ka nun ka ba sa puton? Bisan walay igong hinungdan maglagot ka. Oy, ayo og padala sa imong gibati kay ang tawo nga dali maglagot og masuko, mupangit. Mumubo ang kinabuhi. Walay ganahan niya. Unya, gusto ka na? Ako si Kuya Loy mga higala. Mag-uban kita sa itong programang Kahimsog sa Panglawas sa itong ampingan kung KPA nga hatod sa Kanami Marketing. Ampingan na itong lawas kay maoragad kini atong puhunan. Kay kung magdaot gani kita na di ta makatrabaho og tarong. Importante nga kontrolado nato ang feeling. Ayaw gyud og padala dayon sa gibati tungod mumubo ang atong kinabuhi. Sa matag kasuko nato ma dungagan ang kulubot sa imong nawong, ang kakulot sa nawong. Kay magsige magkagkusmod, kinsa baday nga gasuko nga dili magkusmod, magkulis maot yun ang nawong yun. So mo na, importante ka yung atong kontrolon, ang atong gibati, ang atong feeling. Mas maayo nga magsige tag-smile, kaya aron hayag-hayag ang atong hitsura. Ang taong taas ang ihang blood sugar level o diabetic mga higala, dili kasabot sa iyang ginabati. Dali siya nga masuko. O kini ang pipila ka timailhan, busa kinahanglan gyud ang regular nga blood sugar level monitoring o mapaubos dayon kini. Ang Serpentina Plus herbal capsule nga usa ka food supplement dako ang mahimo niini aron makontrol ang pagsaka sa ihap sa blood sugar level kay dunay katakos nga inormalize kini. Tungod ang Serpentina plant nga giilang king of bitter, pait pa sa tanang pait. Gisugulan pagyod og luyang dilaw nga epektibo kaayo sa pagkontrol sa blood sugar, apil na ang blood pressure, pabatukan usab ang lain pang mga balatian og mga komplikasyon sa diabetes. Ang padayon nga pagsaka sa ihap sa glucose mga higala sa dugo, maoy mo daot sa lain-laing parte sa lawas sila bina sa kaugatan sa mga internal organs. Kana bitaw nga tuang kinatawo mga higala, ugat man ang daghan ni ana na kumadaot ang gagmayng ugat, siguradong mawalang umoy. Ang mata usab mausab na usahay mahanap, delikado nga mabuta kung maggrabe na ang diabetes. Dili lang ang mga diabetic ang kinahanglan imonitor ang pagsaka sa ihap sa blood sugar level, apil na usab diha ang mga hinamison, daghan kung mukaon. Ha, dili gyud na siya kap ang ilahang kanon kung dili bandihado. O kanang mga nagakaon bitang dili tama nga oras mga higala na busa likay kini aron malikayan usab ang hyperglycemia. Kanang pagsaka sa ihap sa blood sugar level. Ani ang mga higala, ang sinyalis o timailhan, basta musaka gani ang blood sugar level. Permi uhuon, sakit ang ulo, dili makakonsentrate, hanap ang pananaw, kanunay nga kaihion, fatigue o sobrang kakapoy. Ani ang usab ang mga simpleng butang nga himuon, aron manormalize ang blood sugar level. Pag tumaruna sa Serpentina Plus Herbal Capsule, isip usa ka food supplement. Himo ang regular ang pag-exercise aron matabangan ang kaugalingon nga dali masunog o mapagawas ang sobrang asukar. Inom eksaktong kadaghanon sa tubig, kaon o kalanunon nga mayaman sa protina. Bawas sa pagkaon mayaman sa carbohydrates, suslami kay ng kanon mga higala, kanang mga pasta. Kaya ang carbohydrates maghimo man kanang sugar kung mapasood na o makaon na nato. Ang sugar ginadala sa insulin sa cells. Kung sobra kadaghan ng carbohydrates, maglisod ang pancreas sa paghimog insulin. Ang insulin mao kana siya mga higala nga nagasunog sa atong sugar. So importante kaayo ang diet plan kanang low carb diet. Mas maayo nga kaunon kanang mayaman sa fiber. Ang fiber makuha sa mga prutas o gulay o whole grains, maayo usab ang oatmeal, manay og mansanas. Maayo usab nga bawasan ang calorie intake. Ha, kananggikan sa mga soft drinks mga higala. Dunay mga tao nga dili mabusog kung walay soft drinks. Kulang ang adlaw kung walay soft drinks. Nabawasin na kana. Energy drinks, ice cream, og uban pang mga tamis nga mga ilimnon og mga pagkaon. Kinahanglan bawas timbang kung bugat ra o tambok na. Sa matag adlaw ayaw gyud kalinti. Ang Serpentina Plus Herbal Capsule kay dako gyud ang matabang niini aron mo normal ang blood sugar level, okay? Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
1: Naglaylo ang yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
0: O mga higala ha, ayaw gud kalimti sa matag adlaw ang imong maintenance nga Serpentina Plus Herbal Capsule aron kanunay kang healthy, normal ang imong nga blood sugar level o malikayan ang komplikasyon sa diabetes. Doon na kay pangutana o ikasulti, text lang sa cell number 0977-1825-833. 0977-1825-833. Buhay naman namilit na ako. Daghang kayong salamat. Ako si Kuya Loy.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
3: Joy FM. Joy all-time favorites in the morning. Joy.

0: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home.
1: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs.
2: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na SWAC sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
3: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay Angyaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
4: Nakalisting na yun po. Ayun din ang katul-katul sa panit akong bata, labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan, na nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingan siya sa nga barkada nga daw aro puno, pero yung ko nga, listingan lang na ito, Yaki, kaya nakatisting katong sa mga manghod mo nga, damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
0: Joy all-time favorites in the morning.
5: Joy!

0: 102.3.
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Sa una, lain kay kung gibati mga parte sa kuan ko, lawas maglisod ko pag ginhawa o niya. Murag dili kay kuan kay kung sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gyud akong gipaminaw sa akong lawas. So nakainom ko, gitatry na ako sa tanan ng mga pamilya ngin ana. Okay gyud kay gihapon sila sir, pati papa na ako nga may mga arthritis, tanan. Mas healthy na karon akong papa sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
0: GSIS og SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS og SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makit-an kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapad sa RCBC og East West Bank. Ug matawagan sa 0645726151, cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.

0: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
1: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
2: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Toril, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almoranas.
3: Oh, di ko na ko kalingkod kaya kaya mangungol nga, duga-duga na kong dala mga doon na katuig. Nga, sige, balik-balik. So, itistingan ako kuya. Yaki Capsule o Yaki Oil. O, nawala dito kuya, nagkupos yun. Na, ugatan na, nawala na. Na, nakakuha na ko kuya, nakadrive na ko. Nga, askel na po kaya kung kuha kuya, puminaw.
2: Iyan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di mangod mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wa gyoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
5: Joy all-time favorites in the morning.
6: Joy.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Bayong adlaw na usab ka na tong tanan, kinina usab ang atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan. Ako po, si Mami Joy. Hatod ka na to sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibong haplas, ang Yaki Herbal Oil o gingon man ang Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, nga pampahami sa atong kutis. Kidi Yaki Vitamins o ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mga higala, ang Yaki Herbal Capsule, usa ka food supplement nga hinimo sa hapon. Kombinasyon sa espirulina, giilang hari sa mga herbal ang luyang dilaw nga giilang tambal bisan pa sa Western world. Ang bawang, sambong, ampalaya, malunggay ug uban pa. Makatabang nga mag-normalize og sugar ngadto sa mga diabetiko. Makatabang aron ayuhon ang sistema sa atong lawas. Ilikay kita sa cancer, kidney problem, cyst, heart disease o sakit sa puso, sakit sa kasing-kasing, rheuma, arthritis o kaning UTI. Kaning UTI mga higala mo ni ang urinary tract infection. Kasagaran ani kaning mga kababaihan mo ni maglisod ta sa pangihi, magsakit ang atong puson, ang atong balaka. No? Pero dili lamang gayud ingon nga babae lang ang madutlan sa UTI o ingon man ang mga lalaki. Aduna gani mga kabataan nga magka-UTI maupay paggawas nila sa ilahang inahan tungod kay sa dihang naa pa sila sa sulod sa ilahang inahan, ang ilang inahan wala nagaamping sa mga ginakaon niini. Mao na nga bisan pa man og bata nga maupay pagkatao, mamahimong matakbuyan gini og UTI. Dipinsahan kita aron batukan ang mga sakit nga musulod sa atong lawas. Pakusgon ang atong lawas o patas-on pagayod ang atong kinabuhi. Usa ka anti-viral o anti-bacterial. Mga higala, busa, amo ka mong giawag nga atong batasanon gayod ang pag-inom o Yaki Herbal Capsule. Kay kung unsang among ginabuhat sa amo ang kinabuhi, gusto namo nga mausab ka na ang amo ang gusto nga ipaambit usab kaninyo. Kay naging maayo man na sa amo ang panglawas, so siguro makaingon ta nga mamahimong mamaayo usab kini kaninyo. Basta batasanon lamang ninyo ang pag-inom og Yaki Herbal Capsule makatulo sa usa ka adlaw. Aron na perming himsog ang atong panglawas. Alang sa inyong dugang mga pangutana o mga kasinatian sa mga produkto sa Yaki, i-text lang ang cell number 0928-6767031. Alang sa inyong mga pangutana kana. Og para pa sa dugang nga mga kaalaman bahin ni inyong mga produkto tong Yaki ani si Kuya Loy.
2: Dagang salamat Mami Joy og karon sa tuon texter gikan sa atong texter 0909-273-6765. Good PM Kuya Loy og Mami Joy. Dagang salamat kayo sa inyong Yaki kay ang ako ang hawak adunay rumbubo. Gihaplasan na ako og Yaki Herbal Oil na wagtang. Si Dundon diay ni diri sa Palo. Thanks kayo. Atong tawagan ang cell number ni Dundon 0909-273-6765.
3: Hello? Oh, si Kuya, si Kuya Loy ni sa Yaki.
4: Oo.
3: Si Dundon ni.
4: Oo.
3: Ikaw to ang text doon?
4: Oo.
3: Ngunin mo doon, good day. Salamat kaayo sa Yaki kay naayo tong urumbubo sa ako nga pa na tiyaplasan na ako Yaki Oil. Dundon di ay ni. Diri sa Palo. Tinuli siya doon?
4: Tinuli na siya, sir.
3: Oo.
4: Ngayon ko.
3: Unsa nang rumbubo doon?
4: Kanang katong-katong sa ilalong sa panel, sir. Nga mamilit sa panel.
3: Asa rapit na sa imong lawas?
4: Diri sa kod sa akong hawak, sa inyong resong sampot.
3: Asa po din mo nakuha to?
4: Sa sunod sa panel.
3: Ah, tanel. Kanang kuan. Kaning nag-aabuan at minahan.
4: Mining.
3: Unsa na sa allergy?
4: Oh, allergy sa panel. Kagaw.
3: Mga unsa ka dugay din mo itong gibati?
4: Simana, yun.
3: Tapos?
4: Tapos kay Lawi, pagkatal mo lang, nakadungog ko sa radyo dahil naling Yaki. Mato nga siyang pagpalit sa litanan, mato nga kung ipisting agaplas, mato nga nakita niyo na kayo ngayon pagkakantipido. Kanan ko siya kapanas, anam ka wala.
3: Uy, salamat.
4: Sa parun, ang pagkaroon, wala na yun.
3: Wala mo balik? Oo. First time ni mo nakasinati nga itong katula o kadagana?
4: Oo, kadagana ko nakasinati ato.
3: Dali rin sa naayo tungkol kay gihaplasan ni Mugyaki o herbal oil.
4: Oo. Mato nga nakadungog ko sa radyo.
3: Salamat kayo doon ha. Kining asa na pita inyo ha doon?
4: Yak palo, nakmatan, tantukan, kumbal.
3: Hello doon?
4: Tutol-tutol signal doon. Okay,
3: kanin doon. Unsa apelido ni mo doon?
4: Ah?
3: Unsa yung apelido?
4: Gonzales.
3: Dondon Gonzales. Mga pinidad din mo doon?
4: 25.
3: Ulitaw pa? Minyo na?
4: Ulitaw.
3: Don, salamat kayo doon ha sa paggamit sa produkto sa Yaki doon ha. Thank you so much.
4: Wow, salamat po guys sir. Salamat po sa inyong produkto.
3: Ah, salamat kayo. Bye-bye.
4: Bye-bye.
2: Matumaigsoon si Dondon, wala na kita igong oras. Magpasalamat na lamang kami diha kaninyong tanan. Kini ang atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan. Gidalit kina to sa Yaki Herbal Laboratory. Tigama sa mas epektibong haplas ang Yaki Herbal Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, pampahami sa inyong kutis o ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Kini si Kuya Loy.
1: Ako usab si Mami Joy. Tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Daghang salamat.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

0: 92.3 Joy
1: FM. Taupo. Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan inin nyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Udto na Joy! It's such a good vibration. Udto na Joy! This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap. Bye.

0: For your greetings and song requests, call or text 0991-601-9581. The station with more music variety. 102.3 Joy
1: FM. Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
2: Kuya, para nang nalabak na saging manggut niya. Maaya to siya rin. Ako ganing mahikap o gahi, mabalik o katul. Ako mga igago ba, nagbahin manggut na sila o yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din, kung ako may baho sa yaki, sinuhuta ako, di ba humot kayo, di ako rin gitistingan. Niya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragbugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan ako akong kamot mo, may naayo.
1: Yan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Imperial Appliance Plaza. Appliances pa ang hanap nyo. Atuan na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, atuan na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.

0: Hoy, Juan! Si Maria, maoy asawahan! Kay dako, kayo silang kalubihan!
1: Tatay, mea!
2: Uso may tanaw ni Bus ako ang naungong kagura?
3: Basta, Joy! Enjoy!
4: Joy FM!
5: Ganahan ka?
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga-Karagat, Davao Oriental, human niya nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Nakoy igagaw nga, nangupong ang TL, diretsun abot na dere.
8: Oo.
7: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
8: Duwa kapad lang ang yung ginom?
7: Duwa kapad, wala na yung lahing kay Wamil. Kaya ako, nagpuan na, nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay man.
6: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: Naling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: Tumoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan ha, lupo po mo padayon siya taas mo itong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
2: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
3: Kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kitay sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na, mga kababayan. So sulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Moingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao, pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa ato a. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.

0: Nawagtang ang daghang pimples og nihamis na ang naong sabana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: Nagpistingan dyan ako. Kanang kuwan mo ito kuya, nagpapalit ko kung ba na o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. Hoy akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Ini ka man niya kaligo. Maalara kuya ba na wala iyang bugas ni Hamis o ni puti iyang naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantic KCC Building. Dunkin' Donuts, Crossing All Barracks. Dunkin' Donuts.
1: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Iyang Gipatomar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Oh, dito ang General. Ako salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magkawasan din dito, kura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika. Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali rakining nawagtang.
2: Ang akong bana, nagsubo ang pigsa, may sige siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, gahubag mo bayo. Kanya, nagkuha siya koton, yung gi, butangan o iuwi, yung gihampong dito. Pagkataon-taon at to, pagkahuman niya butang, wala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya, abdan o mga isa kasimana, naulian dyan.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3. Joy.

0: 102.3.
1: Naana po da. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
2: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
3: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo to, tistingan ako. Salamat yun, naayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
4: Usa ka adlaw, sadyang nakigistorya ang lalaki sa parot.
5: Oy, parot. Kabalo ka may istorya. Tingap! Tubag na yon, tubag!
6: Oh, kabalo ka may istorya. Ikaw! Kabalo ka malupad? Lupad na yun! Lupad! Lupad!
7: Basta Joy, enjoy!
0: Joy FM!
8: Ganahan ka?
0: GSIS og SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS og SSS pension loans. Walay advance interest, one day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch makit-ag kini sa FLAW Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC og East West Bank og matawagan sa 0645726151, cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch.

0: For your greetings and song requests, call or text 0991-601-9581. Today's best variety. 102.3.
1: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
2: Itong ako, kung pare mga akong ipatistipon, di ba mag-istorya man good day, mga na yung isis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimok, turi naman ang inyo ha, huna-huna na na.
3: O saan ipatik mo sa iya?
2: Ganado, niya pagkakuman, dito tingala na ginyo, sa naman, kung nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba, kung saan ginatik ni mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sige, naman ako siya nga, kanitiri walang ditiktuan ni Trey, pag-condition ni lawas pre. Aray, saan nang tingin ko ganado pre, tingin ni pre kay muna ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay kabalo bayat sa itong misis na usahay matingala man naman siguro ipaladi ni tawala niya hindi naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap. O ya, kaya pagkabuntag yan to, ala ko na, tayo ka, pre, salamat kay pre, ako kayo pasalamat, imari din mo yung nadiligan ng bulak.
0: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
4: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
5: Sulat sa Kapobrehon. Dear Tatay, paliugin tangon ko og padala og brief. Kaya ako ang brief. Buslot na. Nitubag ang tatay.
6: Dear Ana, agwantahan na lang ang buslot ni mga brief. Ako gani, gastil na lang.
7: Basta Joy, enjoy!
4: Joy FM!
8: Ganahan ka?
9: GSIS og SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release og mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
10: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.

0: 102.3.
1: Dako ang pasalamat ni Janine Caballero, taga-Kagawasan, Pagadian City, sa Yaki Herbal Capsule, tungod dali nawala ang hupong sa iyang tiil. Karon himsog na usab siya.
2: Tukar ginakukitim, hupong ginakong tiil, marabit ako ginang dire-direhon. Bako siyang iduot, malukyok yun siya. And then, pag try na kinom ato, Yaki nga Herbal Capsule, numero, tululak capsule, siya, muraganahan man ko, ni murag, pero may bitak mag-iihi. So, ako siyang i-continue sa karon. Then, wala na po siya mo kuan, wala na siya mo hupong.
1: Yan ang Yaka Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel. A quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home, away from home.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala, napahak, yan yung alasabuan, buhok, ka na kinalutan, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan na ito, Yaki, nanupo dito siya, lama dito sa Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Cup,

0: Sisol, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa yaki mapalit sa mga butika.
1: Unto na Joy!

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki. Ayo adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy. Makiguban na usab kaninyo sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mas epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil o sa ka-alternative medicine, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo, dapat masubukan na ninyo. Mga higala, kining Yaki Liniment Oil nga usa ka alternative medicine, dunay taas nga antibacterial, antiviral og anti-inflammatory properties. Epektibong haplas alang sa daghang mga balatian sa panit, sakit sa kalawasan, rayuma ug uban pang ginahambin nga balatian. Gamita kini pang haplas, mga higala. Dunay katakos ang Yaki Liniment Oil nga patyon ang mga bakterya, virus, fungi ug uban pang hinungdan sa mga sakit tungod kini sa epektibong mga sagol nga mga herbal plants. Kung do na kay diabetes o pagtaas sa blood sugar, mga higala, likay gyud sa mga makasamad nga butang ug maturukan og mga katul-katul nga magresulta og pagkasamad. Hilabi na ang pigsa nga gikan sa bakterya nga Staphylococcus. Kay delikado kini nga posibleng magresulta sa amputation kon pagputol sa parte sa lawas kung dili na maayo ang samad og malikayan nga mukalat pa sa laing parte sa lawas. Una, kontrolon ang pagsaka sa ihap sa blood sugar pinaagi sa healthy diet. Likay gyud sa mga tamis, parat og tambok nga mga makaon. Himuon ang regular exercise, batasanon ang healthy lifestyle. Unsay ang ngayon nga himuon, mga higala? Ang pagpakusog sa ato ang immune system pinaagi sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule aron mabatukan ang uban pang mga balatian o komplikasyon. Tungod gikan sa bakterya, fungus, viral ang mga nuka-nuka, batasanon ang kanunay nga pagpanghinglo sa lawas o kaning ginatawag na personal hygiene. Kanunayon ang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil bago matulog, hilabi na sa dunay mga katol-katol aron dali kini mamaayo. Timan ihigala nga kung sayo nimo mapunggan ang mga balatian, malikayan ang mga komplikasyon o lain pang mga balatian. Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Liniment Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
1: Kung ang akong likod, sakit ba nga, iko katarong ang tulog. Mm-hmm. Tapos mga tulo na kabulan ko kong binala. Ang sinubanan at tumagbangon lang ko anong buntag sa iyo ba? Hila ko siro, kadili naman di ko palihok. Ang Yaki Rabi nakakuan sa akong likod.
2: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
1: Juan, po napoy katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
3: Tapos?
1: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
3: Kapila po ka mang haplas po?
1: Juan, nagsahay, buntag, usahay, suhapon.
3: Kung sige gamit yung mga haplas?
1: Yes, well.
0: Dali ng anak ug wala ni agi og panuhot samtang nagburos si Fee Sinawilan, taga Punong Grande, Banga, South Cotabato, kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
1: Kung pagbuntis na, hindi ako makaplas sa Yaki Liniment Oil. Kung dali nang itong pagbasa ko, mahuman ko ligo, mag-aplas din sa Yaki Liniment Oil.
3: Aha.
1: Kapag bago ko matulog, mag-aplas din ko Yaki Liniment Oil, di hapon.
0: Tungod ni ini, mga higala, amo kamo ginaawhag nga magpadala sa inyong mensahe, mga pangutana, kay basin makatabang man kami, mawagtang ang inyong balatian. E-text lamang ka na sa 0928-677-0031. Ako po si Mami Joy, maraming salamat po. Laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
5: Dear Mommy Joy.
0: Dear Mommy Joy.
5: Mommy Joy.

Limang minuto na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Medyo makulimlim po ang hapon namin dito po sa Kidapawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? O ingon man ang mga taga-Kidapawan mismo, kumusta po mga ka-joiners? O ang mga nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Samis-Samis Occidental. Assalamu alaikum sa ato ang mga ka-joiners ng mga Muslim. O ingon man sa tanang nagasunod sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Ang mga nagasunod sa 105.7 Joy FM sa kinatibuk ang probinsya sa Davao Oriental. Kumusta? Madayon na dumda ka na to, tibo, mga katipanod. Salamatay ng permi pag iban mayo kay mami. Og syempre, ang tanang nagasunod sa 102.3 dinhi sa North Cotabato og sa tanang mga lugar nga maabot sa ato ang himpilan og sa tanang mga nagapaminaw sa ato asa nagkalain-lain nga mga lugar og lain-lain nga mga nasod nga mga naka-live karon. Sana po ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Ito na po ang ating programang Dear Mommy Joy. Hanggang alas 3 po tayo ngayon, ano? Wow, mahaba-haba po yung pagsasamahan natin, ha? Partner ko po ngayon si Kuya Loy. Oo, happy birthday kay R. Jane. Birthday sa baby ni Pomelo karon. Mauna nga on leave siya. So happy, happy birthday sa iyahang one and only Arjen. Sa lahat po na may mga kaarawan ngayon, July 7, happy birthday po mga ka-joiners. Birthday din po ngayon ni Colonel Pararoan, naalala ko. July 7, ayan, 71 na ang tigulang, matod ba niya? 71 na ang tigulang. Dahil po sa lahat ng may mga birthday karon, happy birthday po sa inyo. And happy anniversary po sa lahat na may mga sineselebrate po na anibersaryo. Naka-live streaming po tayo at malaya po kayong magpadala ng inyong mensahe. Dito lamang po sa ating live po, ano. Huwag kayong magpadala sa Facebook ni Mami o sa Messenger. Ginagamit ko po kasi sa live itong aking cellphone. So ito na po ang unang awitin para po sa ating lahat.

12 minuto na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Nasa unang bahagi po tayo ng ating programang Dear Mommy Choi. Thank you for watching, Elvis Banugan. Good afternoon, Mommy. Shout out si Pagara Pamugas. Nadakpan karon sa TMU, ha? Sa Kidapawan. Salamat, Mommy. Samang kaikuratan, mampunta niya mo, Elvis. Yan, bulig. Hello po, Mommy. Pag-reach sa taga-barangay Don Leon Balante. Labi na sang kanak, Mama Mayra og Papa Delio. Salamat po, Mami. And also, thank you kay Irene Banog. Thank you for watching. Pakigreet lang po kami dito sa Fugutan, Talayan, MDS. Nahikinig po sa programang Dear Mommy Joy. Bikay, Hosto Manambay. Good afternoon, Mami. Shout out po sa Madanlo family, Hosto family, and also to Manambay family. Watching from Sitio Kalyungan po. Salamat sa pagbasa. Request ako ng song, Ikaw Sana. O, Ikaw Sana. And also from Maricel Kalugmok Amodo, Mami, pa-shout out sa akong family sa Bukid na always po naminaw sa imong programa. Thanks sa pagbasa, Mami, watching from Davao City. And also, thank you for watching, Francisca Mabandos. Hello, boy, kumusta, boy? Laban lang, boy, ha? And also from Amilil Rajamuda, Mami, watching from Barangay Balindog, Kidapawan City. Pa-shout out sa Rajamuda family and Castor family. Rinaldo Gabaton, maing hapon, Mami. Thank you, Rinaldo, for watching. GS Orbs, good day, Mami. Lorena Neritan, makulimlim na hapon, Mami Joy. Pa-shout out po. Salamat, Mami. Makahilak man ta imong first song. Kay sikat kaayo na tong panahon nga bata pa ko. Ay, mao. Halos kada adlaw madungog nako, pero karon sa imo lang programa nako nadungog. Ay, natsambahan. Karaang tao naman good po ning si Kuya Loy. Si Kuya Loy kasi ako ang partner karon. Ayan, LJ Landau, Fio Timigen, or good afternoon po, Mami Joy. Pa-shout out po ang Family Ambol. O, para atong wala nakabalo ha, Fio Timigen. Good afternoon, kana sa mga tiduray, no? Oo, sa ang Family Ambol, Landau, Paladin at Auntie. From Sitio Ulango, Barangay Labungan, Dos, Maguindanao del Norte. Thanks po and God bless us all. Oga. Magtatanong lang po sana kung sino naka-assign sa... Wala kasing report si Sir Loy. Sige. Pangutan alang si Loloy. Okay. GS Orbs Rabani. Sige. Maribel Pablo.

And also kay Maribel Pablo, hello po, shout out po kami dito. Kasama ko po asawa ko Langga Mario Pablo na nakikinig ng iyong programa. Watching from Barangay Midtungok, SNA. Thanks mami sa pagbasa. Cheryl Servas, good afternoon po. Louie J. Maymadji. Mami, pakigreet lang ako kang Joseph Pagsak. Birthday na andoon. From me, Louie J. Nagabi na ton. Nahala, happy birthday Joseph. And John Gabino, mami, shout out sa ako ang papa nga naa sa Sitio Bonbon na minaw sa imuhang programa watching from Lamyawan, Caraga, Davao Oriental. Wen Eliseo, good afternoon po, shout out ko from Tagum. Salamat mami. Oy, maing hapon sa mga taga Tagum diha. And also from Jeanette Silatan, kumusta mami, greet ko lang ang Binaning family. Bing Mamato, greet na ko sa gang family, pa-request mami Joy. When you tell me that you love me. Watching from Lampayan, Matalam, North Cotabato. Salamat po. Christian Gibo, thank you for watching. And also Flor Dili sa Samadanlo. Flor Dili Sani. Thank you for watching. Hello daw sa family ko. Ayan. Jan, maulan na hapon dito sa Mlang po, mami. Oh, kaya pala makulimlim dito sa Kidapawan. John Alibaukan, actually mahangin po ngayon sa General Santos. Parang may bagyo yata, ano? O ikog-ikog na sa bagyo. Amping kita mga ka-joiners. John Alibaukan, thanks daw. Hello daw, shout out from Sangab. Thank you. And also kay Jim Pisukan, shout out lang ko sa Pisukan Bungadon family. Shout out the eyes ako ang uyab nga si Jomeline Sugnoan. Amping kanunay diha kana lang mami, salamat sa pagbasa. Request ko song Dadalhin. And G Kaligunan, shout out from Caraga, Davao Oriental po. And Juji Masangged, watching from Pitugo. Lags Gag Malagia, shout out from Barangay Tinimbakan, Banisilan, Malagia Abdul. Anthony Saliling, shout out dito sa Sitio Sanghal, mga Saliling family, salamat po. Ayan, so mga pipila sa ato ang mga ka-joiners na naka-live po karon dinhi sa ato ang programang ya Dear Mommy Joy. Ni ana ang ato ang kasaysayan na atin pong tutunghayan. Patod ba niya, Dear Mommy Joy? Maayong hapon, Mami, ug sa tanang nagapaminaw dinhi sa imuhang programa. Tawagalan ko sa pangalang nga Sally. Nagsulat ko nimo, Mami, para isugilon ang mapait nga akong kaagi. Kaduhan ako na minyo, Mami. Sa una na akong bana, nabiyuda ko. Og tungod kay aduna ko'y tulo ka mga anak. Mas gipili gyud nako nga magminyo og usab. Sa akong una-una aron matabangan ko, mababuhi na ako ang ako ang mga anak. Ulitaw ang akong napakasalan. Sa akong pagkailan niya, buutan siya nga pagkatao. Bisan tuod og manghod nako siya lima ka tuig. Pero sa iyang pagpaninguha sa ako ang gibati nako nga matinud-anon man usab siya. Mauto nga, wala pa'y tuig nga nabiyuda ko. Gisugot na ako siya. Pagkabalo sa ako ang pamilya, o pamilya sa ako ang namatay nga bana. Parting sukua. Wala pa daw ko nagbabaog luksa. Kaya wala pa naabotag tuig ang kamatayon sa ako ang bana. Nagminyo na daw ko noko. Sa ilamang kong paminaw, Mami, nga dili ko makaagwanta og way laki sa ako ang kinabuhi. Pero ang tinuod ko nga nung nagminyo ko, pagkamatay sa ako ang bana, ang tanan namong natigom nga gamayng kwarta na hurot og nahurot pod pagprenda kung unsa man ang naa kami. Ang nabilin ra nako ang balay nga payag nga among gipuy-an. Ang tinuod ko nga nung nagminyo ko tungod lagi kay parte na kong pagkalisod. Halos wala may panihapunon, halos manihapon may tubig. Wala lang may bisag isa ka pamilya nga may duol para susihon me kung kumusta na may sukad nga namatay ang ako ang bana.
Mao to sa kaugalinak o kaugalingon nako nga panghuna-una og paningkamot. Kay naamay naninguha sa ako ah. Paay maghatod sa ako ag bugas. Maghatod sa ako ag sudan. Mutunol nako og ginagmayng kwarta. Tungod kay dili ko makatrabaho kay gamay pa ang usa nako ka anak. Walay magbantay. Akong gisulayan unta pagbilin sa ako ang ugangan, dili magpasalig. Ug labaw na didto sa ako ang mga ginikanan. Dili na sila makapasalig sa mga bata kay mga tigulang na intawon kaayo sila. Tagsobra sa tinta na ang mga edad. Wala ko'y choice. Dili na ako pwede nga ipanghatag ang akong mga anak bisan pa man sa akong kalisod. Mauto nga napilitan ko mapatol sa usa ka lalaki nga sa ako ang paghuna-una. Ako ang paminaw, makatabang sa ako ah. Mauto, nag-uyab-uyab lang usa. Pagkahuman sa isa ka tuig, giingnan ako siya nga, okay rakod kaayo nga mupuyo siya sa amo ah. Pero kay naghangyo man siya nga mas dako man ang ihang balay, kay naamang po siya kaugalingong balay, nga gamay, og nag-inusara siya kay layo ang iyang mga ginikanan. Matod pa niya, mas maayo ko no kung didtura daw kami mupuyo sa ilaha. Nagduha-duha ko, mami. Tungod kay, kung biyaan ako kanang among gipuyan, basi og kuhaon sa ako ang ugangan o ginikanan sa ako ang namatay nga bana. Unya basin og bulagan ko anang akong uyab, patay kaayo ko kung asa ko paingon. Mahadlo ko nga ilang gubon ang maong gamayng balay. Kung biyaan na mo, muanang giingnan ako ka ng akong uyab nga. Dili ra, kung gusto niya ako rin mo adto sa iya ha, kung magkinahanglan siya sa ako ah. O kung gusto po niya, dito siya sa amo ah, pero maulagi na. Walay kwarto ang amo ang balay. Huwag na ako'y duha ka mga bata. Mga lalaki ang ako ang mga anak. Edad 5 o 2, mami. Mauna nga, ingon ko, lisod pa sila biyaan. Huwag tungod ni Ana, kay kanang lalaki mo ay nagpakaon sa amoa. Ako ang nagapanglabas sa iyang mga damit. Ginaadtupod na ako ang iyang balay, kauban ako ang mga bata. Ginalimpyuhan pod nako og naa siya sa trabaho. Ang iyang trabaho pod mami nagapanghornal lang. Nagapanarbaho kung asa kadtong adunay trabaho unon. Busa kasagaran naagyod na siya sa bukid kay tuad didto ang adunay mga trabaho. Malipay pod siya nga muuli sa iyang balay. Nalabhan na ang iyang mga gamit, plastado ang iyang higdaanan og limpyo ang iyang balay. Ako pong ginahindloan ang palibot, magsunog-sunog ko dito. Pamaagi na ako, mami, nga makabalos pod ko sa iyang pagpakaon sa amua. Bawana ka na ang ginakasukan sa ako ang pamilya. Pero maulagi, maayo lang sila mga saba, mami. Pero dili man mangutana kung naapamigi kaon. Bawa ka na nga napugos gyud ko, mami. Karon, aduna na pod ko'y nakaila. Biyudo siya, isa ra kabuok anak. Idaran na. Naasa sa 18 katuig. Ang among agwat, magulang siya sa ako ah. Nasay kaugalingong balay. Kompleto og gamit. Nagkinahanglan ko no siya og kauban. Dili na daw problemahon ang isa kabuok niya nga anak kay humanak sila og sabot nga kung na ako'y makita nga magustuhan nga babae nga akong gusto i kauban sa kinabuhi, okay lang daw ko no tungod kay kinahanglan mong po daw nako nga adon ako'y makauban. Kung buto na unaon mami, mas maayog kahimtang kini. Adonay kuprasan. Adonay mga kababuyan, manukan, kandingan. O sa kahigayon, giimbita ko niya kauban ang akong mga anak. Abinako og unsay naa,
birthday ko noon niya. Tungod kay dili makauli ang iyang anak, kami ang iyang giimbita. Naglitson siya, dagang pagkaon. Og dito giistorya ko niya nga akong masugot ko. Siya na daw ang bahala sa mga bata. Palanggaon daw ko noon niya ang mga bata. Tungod kay mahilig man po siya og bata. Naagi naman siya og kaminyoon og nagkaanak. Among naisgutan ang hinungdan sa pagkamatay sa iyang asawa. Grabe daw katrabahoso ang iyang asawa. Dili niya gusto nga magtrabaho pero mamugos gyud og dili daw nagabulag sa iya ha. Batog iing nanako siya nga pasig mahimo lang ko nga pabigat og ang akong mga anak sa iya ha. Matod pa niya na amang po daw kuno siya mga tao dito sa iyang kalubinan. Gusto lang daw niya nga naagyo daw siya kauban sa balay, na ay makaatiman po daw sa iya ha, na po daw siya mahalon, o na ay magmahal po daw sa iya ha. Mauni ang dako na ko nga problema karon mami. Kung atong huna-hunaon, mas hingkod na ni og maayo na og huna-huna. Giingnan na ko siya kung unsay nagustuhan niya sa ako ha. Nakita daw niya nga limpyada daw kuno ko og maatiman daw sa mga bata. Tinuod man kana mami, kay bisan og duha ra ka buok ang sanina sa ako ang mga anak. Pero pagkaman ana labuhon gyud nako og atimanon. Kaya nanako siya nga ako'y uyab. Pero matod pa niya, nakabalo ko. Ayaw ka na pagsaligi kay manghudra ka ayaw ni mo na. Og ulitaw pa ka na. Once mo bati na og kalisod, ilabi na kay na kay duha ka mga anak. Dili na magduha-duha nga biyaan ka. Kung pwede ako ang imuhang pilion, na ano kay kaugalingong balay, tulo ka kwarto ning ako ang balay, kompleto og gamit. Gikinahanglan gyud ta ka, ayaw laglaina. Kinahanglan gyud sa ako ang balay ang usa ka babae, asawa nga mag-atiman sa tanan-tanan dere. Kay bagsigi ko og lakaw, gaatiman sa akong panginabuhian. Motugiin na nako siya. Unsaon man ako ani? Dako pod kog utang kabubuton anang akong uyab. Matud pa niya. Sige lang, total inatabangan man pod nimo siya. Ginaatiman man pod nimo. Istoryahon lang nimo nga nagakinahanglan gyud ka og assurance. Kana bang kasiguruhan ba, mami? Mao daw ang akong isulti. Kay gusto niya nga pakasalan gyud ko. Ingon siya dili na ko gusto nga ay ipon-ipon ka lang. Gusto na ko nga matawag ka og asawa og irespeto ka sa mga tao. Ilabi na sa ako ang pamilya. Giingnan na ko siya nga usugot ka ang imuhang mga kapamilya nga ang imong minyuan. Na ay duha ka mga bata. Yun siya ako, sa ako ang edad. Wala na ay pwede magbuot sa ako ah. Og usa pa, di man ko mananghid nila. Kay desisyon ko man kini. Mao ka ni mami. Makita na ako nga matinod anon siya. Og kinsa bagoy magdumili. Nga maayong tao mampot siya. Sa tinuod lang nagakinahanglan gyud ko ug makabuhi sa amoa. Kay kung ang pag-atiman raniya ug paglimpyo sa balay, pag-atiman sa mga gamit, dili gyud siya magproblema sa ako a. Kay ako gyud ampingan ang ilahang balay, ilahang mga gamit ug magpakaasawa gyud kong maayo sa iya ha. Mauni nga nagsulat ko sa imoha karon mami. Kay mangayo ko og tambag sa imuha. Aduna siya'y punto. Kanang akong uyab, nga bata, sa ako og lima ka tuig. Anytime, pwede ko anak niya biyaan. Niya wala rabag yud punto na ka-eskwela kay bisang elementarya, wag yud nakahuman. Ako nakagraduate yud ko ka-high school, mami. Mangayo ko og tambag.
gusto na ako nga pilion katong tao nga pakaslan ko. Ug maatiman pud ang ako ang mga anak. Ang problema nako karon unsaon ako pagsulti aning akong uyab. Naggusto na ako makigbulag nga nakautang mampud ko og kabubuton niya. Hinaut unta mami nga matambagan ko nimo. Matagan ko nimo og ideya kung unsa ang angayan ako nga buhaton. At kang kaing salamat og dinhi na lang kutob kanimo matinahoron, Sally.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Five minutes po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon o biglang uminit po dito po sa Kidapawan City mga ka-joiners. Ayan, happy birthday uli kay Arjen. Oo, busy kaayo si Mama Poms. Happy birthday din po sa lahat ng may mga kaarawan ngayon and happy anniversary po sa lahat po ng may mga anibersaryo. Ayan, tuloy-tuloy po tayo mga ka-joiners at sa mga nakikinig po sa kanilang mga radio. Kung may gusto po kayong ipadalang message, naka-live streaming po tayo ngayon, pwede po kayong magpadala ng inyong mensahe sa pamamagitan po ng ating live. Huwag lamang po sa messenger ni Mami ha. Tsaka hindi ko mababasa po yan dahil sa ginagamit ko po sa live ang ating cellphone. Thank you for watching kay J. Kaligunan. Shout out daw Mami from Caraga and Juju Masanggid watching from Pitugo. Muragman naman eh. Lags Gag Malagia. Shout out from Barangay Tinimbakan. Mm-hmm. And Anthony Saliling. Good afternoon Mami. Shout out po dito sa Sitio Sanghal. Mga Saliling family, salamat po. And George Amudo Kalugmok. Shout out Adi na po Kaobidos. Lagirong Gerard. Hello po Mami, pa-shout out po from Mungkayo and also from Mauda Hosto Madanlo. Good afternoon Mami, shout out from Mati City, salamat. Cheryl Cantomayor Aldamar, watching from Alameda. Digayno na Jonel, good afternoon Mami, greet ko lang tanang taga Danawan, Purok Otso, salamat po. Michelle Mapayo, hello Mami, good afternoon po. Shout out na ko sila Papay og Mamay, naminaw sa imong programa. Salamat Mami. And Angelica Lawan, good afternoon po. Shout out sa mga family Lawan at sa tatay ko and nanay ko. Ingat kayo lagi, love you always. Pa-request po ako ng song, Iingatan Ka. George Tilakan, thank you for watching Doms Las Camana. Good afternoon Mami Joy, pa-shout out lang po diri sa Purok, Bitanagan, Old Makopamanay, sa Masanggid, Laksaman, Las Camana family, Mandaguio, Donato, Baka, Sumaliling at Sumambot family. Huwag sa tanang naminaw na lang Mami Joy. Thanks sa pagbasa, pa-request ako ng song Bakit Ngayon Ka Lang. And Jennifer Malintad, good afternoon Mami, watching from Cebu. Ayan, balikan natin ang ating letter sender na si Sally, no? Pero mamaya-maya lang muna. Gusto ko munang magpasalamat sa inyo sa lahat po ng patuloy na nagtitiwala po sa mga produktong Yaki. Mga Mami, di gid ko makapoy pagkumbinsi sa inyo. Katong wala pa nakahimo ani nga ipakidi Yaki Vitamins ang inyohang mga anak. Kung nagadidi na sa inyo ha, 6 months pwede na siya. Pero kung naga-milk lang na, wala nagadidi sa inyo, 3 months pwede na. 0.5 sa dropper. 60 ml lang ang inyohang paliton kay na ay dropper ka na. Kay isa lang ang size sa atoang Kidi Yaki Vitamins. Muna nga naa siya ay dropper para sa mga infant pa mga ka-joiners. Kanang Kidi Yaki Vitamins, magapalig-on ka na sa bukog sa mga bata. Magapatangkad, magapabright, ganado mukaon si baby. Og ingon man pag matulog na, sarap ang tulog, dugay kay na siya magmata. Og labaw sa tanan, dili sakiton si baby basta nagakidi Yaki Vitamins. Try nyo lang po, na? Kay dili kid mo magmahay. Og kung aduna ka mo yung mga pamilya, kaibigan, kasilingan, nga nagaanto sa rayuma o arthritis, di nakatindog, nagsige nalang tisngi, dili nakalakaw, tungod sa kasakit nga gibati, mga ka-joiners, Bilongga Gold po ang solusyon sa ilahang problema. Oo, kay kung di na nakatindog, di nakalakaw, duha ka Bilongga sa buntag, duha sa udto o duha sa gabi. Makapahulay gyud na siya. Makaingong gyud mo nga tinuod gyud di ay, ha? Og siyempre mga ka-joiners kanang Bilongga magapatunaw pod na og mga bukol-bukol. makapaayo pod na og sakit sa kalawasan. Munang ingon ako nga sulayin ninyo. Unsaon man mapamatud-an ninyo nga unsa ka tinuod kung dili ninyo sulayan. Timan ipo ha, bilong ga gold. Mapalit ka na sa mga

sa Luzon, Visayas, Mindanao, gaabot na sa laing nasod ang ato ang mga produkto. Oo, kanang yaki liniment oil nato dili na ordinary nga haplas, kundili makaayo pod na og mga sakit-sakit sa pangapanit, magpaundang pod na og dugo kung adunay masamaran. Try nyo lang po ang ato ang sabon og kape kompleto po. Og syempre kadtong padayon nga nagagamit og ganado capsule. Kabalo na ko nga dako kay tabang sa inyo ha. Labi na sa ato ang daghan na kaitag mga repeat buyers ana mga ka-joiners. Kung wala pa mo nakasulay, sulay na po ninyo. Daghan kaing salamat sa inyohang mga pagsalig. Salamat kaayo kay Jennifer Malintad, watching from Metro Cebu daw, Tokyo. Mami, Joy kay Chin Jing na nakikinig. Oh, hello. Ani Dats Lapadsin Takilid, watching from Kabakan. Pa-shoutout po sa Lapadsin and Takilid family, Mami. Linmay Amodo Monico, pag-greet lang daw sa Monson Amodo family og Monico. Salamat sa pagbasa, Mami. Marivit Ponto, shoutout po, Mami, watching from Barangay Lamyawan. Paing hapon sa ato ang letter sender na si Sally. Daghan kaing salamat sa pagpaambit sa imuhang panghuna-huna sa imuhang sitwasyon sa pagkakaroon. Kabalo ka, Sally, no? Wala gyud ka nagbanggit o gugma sa pakipagrelasyon o sa imuhang mga plano. Ang imuhang mga ginahisgutan, mao ang imuhang siguridad. Kung unsaon nga mabuhi ka, mabuhi nimo ang imuhang mga anak. So maingon ko nga practical kaayo ka maghuna-huna. Kay kanang I love you, di man gud na siya makabuhi na, di ba? Oo, kanang I love you, dali ra pod kaayo na siya nga litukon. Kay ang tinuod nga nagahigugma bisan og wala nay gisulti, makita gyud na sa lihok, sa buhat. Sali, no? So ang gusto nako pasabot sa imuha, kung maumang gyud na ang imuhang gikinahanglan, ang siguridad ninyo, makaingon gyud ko sa imuha nga ang piliun nimo, ilabi na kay pakaslan ka naghisgot gyud og kasal, kanang byudo, pareho mo, ikaw byuda, lisod kaayo kadtong ulitaw unya bata sa imuha og lima ka tuig, magbag-o-bag-o pa ang huna-huna ana. Og ikaduha, wapay klaro og pakasalang katungod kay nabiyuda ka. O, basig igo rapod ka nga, gihimong lingaw-lingaw sa bata. Pero, para makasiguro pod ka anang biyudo, nga inguni mo nga naninguha sa imuha nga gusto ka pakasalan, dapat pakasalan yun usa ka niya, bago ka niya dadun dito sa iyahang balay. E nana na, kanang masiguro na yun or, ready na nga kaslun ka, ibalhin ka na niya dito sa inyohang balay para hamugaway pod, dili magkalisod nga naakay preparasyon, nga mag-ilis, mauna ka nang siguraduhon pod nimo. Kay lisod ka ayo kanang mga pasalig, unya pag-abot sa panahon, di ba, igo ka lang nga masakitan. So, ayo pod ba yun o pagpakita nga, na atat na pod ka ayo ka. Og tama lang pod nga na ginapangutana ni mo siya ngano nga gusto nga ikaw man ang nagustuhan niya. So nagaistorya man pod siya og tinuod, gusto niya og makauban sa iyang kinabuhi, og wala siya balay na ay mabilin, na ay asawa nga mag-atiman niya. So klaro gyud kaayo og andam siya nga atimanon ang imuhang mga anak, og walay makabuot niya tungod kay dili naman siya bata para mananghid, and besides, o di ba, iyahama na nga desisyon. So kung tanawon nato sa siguridad nga imuhang apson, kanag yung biyudo maoy, secured yud ka diha. No, makaingong yud ta nga, kung tinuod yud ang iyang ipanulti, diha yud ka mamahimong mahamugaway ang imuhang pamuyo kaysa atong ulitaw. Now, karon ang imuhang giingon nga, nakautang kabubutun ka, kay natabangan ka, oh, pero in return, naamang po siya'y kapahimuslanan sa imuha, di ba? So, maingon ta nga, pareho lang mo at nakapahimulos sa usag-usa. Maging praktikal ka. Ingnunin mo siya. Dili man sa ingon nga dili ko, dili taka piliyon tungod sa bisan unsa paman. Una, tungod kay ikaw ulitaw ka. Bata ka pa kaayo. Daghan pa kaayong mga babae ang imuhang makahimamat, nga makaingon ka nga kamugayod para.

sa usag-usa. Muna imong iingon. Nya karon ako, naay naninguha sa ako ang byudo. Og andam siya nga dawaton ang ako ang mga anak. Og pakasalan ko niya. Muna importante gyud kaayo sa ako. Mauna nga, dili na ako gusto nga muadto na lang didto nga dili ta kaistoryahon. Dili pod na ako gusto nga sugdon to siya nga mintras kita pa. Gusto ko nga magkasinabot usa ta nga putlo na nato ang ato ang relasyon bago ko musugot sa iyahang gusto dito tungod kay girespeto na ako kung unsa ang naatang duha. Anao nimo, salamat kaayo, magpasalamat ka. Salamat kaayo sa mga higayon nga gisalo ko nimo. Pagkamatay sa ako ang bana nga halos wala na may kaunon, gisuportahan mi nimo. Daghan kaayong salamat. Og manghinaot ko nga makakita ako og babae nga angayan gayod para nimo. Ana na siya. Pagkahuman, paghuna-una pa pod og maayo bago ka muoo atong tao, atong byodo nga gusto ka nga pakasalan. Sama sa ako ang giingon kung siguridad ay mong apson. Kay kanang gugma na anamang gud na siya sa development. Once nga mag-uba na mo, o magsalo na mo og kaon, nagadulog na mo og matulog, dito na na nga ma-develop na ang gugma sa usag-usa. Hinaot po unta, Sally, mahimo gyud nimo kung unsa ang tama. Og ayaw pagdali-dali ang sitwasyon. Ipangaliya pod nimo sa kahitasan, labaw gyud na sa tanan, na kung siya namang gayud ang tao para sa imuha. Oo, ihatag bagha, mangayo ka og mga signs. Nga hatagan na og hatagan ko og mga signs nga kanikana na gyud na siya. Oo, ayaw pagpakasal pod usa dayon. Oo, ayaw dayon kad totoohe. Panid-an pod usa nimo siya kung unsa gyud siya kamatinod anon. Oo, pero ayaw pakigrelasyon niya samtang dili pa mobulag sa imong uyab. Og pakigbulag og tarong kana naang gyud mo i-closure ba kanang gitapos ninyo gyud kung unsa ang naa kamo. Daghan kaayong salamat sa pagpaambit sa imong sitwasyon og manghinaot ko sa imuha nga makahimo ka og desisyon nga tama og magmalipayon ka sa ikaduha nimong kaminyoon kung mahitabo man. Thank you so much, Sally. 48 minutes na po mga ka-joiners. Makaraan ang alauna ng hapon. Mabalik pa po ang Dear Mommy Joy.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away. Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Samal. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade.
3: Mommy, thank you po.
4: Thank you for what, baby?
3: My teacher told me that I'm bright, tall, and healthy. Thank you po sa Kidiyaki Vitamins, Mommy.
4: Alam mo, baby, more than 20 ingredients ang Kidiyaki Vitamins. Kaya you see, it's good for you.
3: Good din ito sa ibang kids, Mommy.
4: Oh yes, baby. Come on, invite them.
3: Hi mga kids, kayo rin. Mag-Kidiyaki Vitamins.
5: Ako rin, Mommy. Mag-Kidiyaki.
3: I like Kidiyaki.
6: Basta Yaki! Yummy!
7: Mapalit na sa mga butika.
8: Dali ng anak ug wala ni agi og panuhot samtang nagburos si Faye Sinawilan taga Punong Grande, Banga, South Cotabato. Kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
9: Mahuman ko ligo, magaplas din sa Yaki Oil. Tapos bago ko matulog, magaplas din ko Yaki Oil gihapon. Halos nung pagbuntis, sige ako magaplas Yaki Oil.
8: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil, mga higala. Mas epektibo dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
10: 4 minuto na lang mga ka-joiners bago mag-alas 2 po ng hapon. Thank you for watching kay Mau the host Tumadanlo. Tama ka si ate, kanang pakasalan ka ang pili o nimo. Ayun. Comment niya sa ato ang letter sender na si Sally. Arnel Mapayo, manaong song. Mommy Joy, pakiplay po ng song Dance with My Father again. Thanks, Mommy. Dedicate na ko sa tanan nga taga Duguan, Manresa. Especially to Otol Joker Mamusog. And from Ruben, good noon. Thank you for watching, Ruben. Normelita Ando, good afternoon, Mommy. From San Miguel, Caraga, Davao Oriental. Dodong Masangay, Mommy Joy, 102.3. Pa-shoutout ka di sa Barangay Mercedes, Mommy Joy. Salamat, God bless. Thank you for watching, guys. Wala naman tayo oras o sa makausapa. Daghan kaing salamat sa ato ang mga ka-joiners diha sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Katong tanang mga interesado nga mag-reseller sa mga produkto sa Yaki, adto lamang kamo mag-inquire sa bisag asa nga Lourdes Pharmacy sa Zamboanga Peninsula. Kabalo sila kung asa mo, pwede mo adto kung gusto ninyo mag-reseller sa ato ang mga produkto. Kay ang ato ang mga produkto na sa tanang Lourdes Pharmacy ug sa uban nga mga butika. Mapalit pod na ninyo o ma-order pod na ninyo ang ato ang mga produkto sa Shopee, mga ka-joiners. Busa sa tanan natong mga Yaki lovers po diha. Daghan kaayong salamat. Naanatay mga testimony nga nakuha diha. Pasalamat sila. Nadungog daw nila sa 87.7 Joy FM ang ato ang mga produkto. Gisulayan daw kuno nila ang Bilongga Gold. Grabe gyud daw kuno pagka epektibo. O ingon ako pagkuan ba kanang i-ere nato. Ay dili lang ko mami kay maulaw ko. Sige good. So salamat gihapon sa imuhang pagpahibalo. So mauna ang ato ang mga ka-joiners nga interested ana no. Mag-inquire lang mo sa Lourdes Pharmacy sa tanang gusto mag-reseller. Sa ato ang mga bag-o pa nga mga butika o nga wala pa yung mga produkto sa Yaki, pwede gihapon mo dito mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. So mabalik pa po mga ka-joiners ang ato ang Dear Mommy Joy kay hanggang alas 3 po tayo matapos lamang itong isang pagpahinumdom pod sa inyo sa ato ang produkto.
11: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
12: Moshi Moshi Shiki Yaki.
8: Mayong adlaw kaninyong tanan. Ako po si Mami Joy. Oban na po ng mga higala. Dine sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan. Ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba higala? Nga ang luyang dilaw nga sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule, daghan makuha nga kaayuhan aron mawagtang ang galain-laing mga balatian sa tao. Pipili lang niini ang pagpanormalize sa blood sugar level, blood pressure, pagpanghupong, mga sakit-sakit sa panit, hilanat, pagpanakit sa tiyan, kalibanga o daghan pa. Kaya usab niya pugnan bisan pa ang grabing balatian nga cancer, no? So, prevention man kasi is better than cure, di ba? So, mauna ang atong permihuna-hunaon. Tungod kay ang luyang dilaw, dunay taas nga galain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer. Ang maong mga kaayuhan, mao'y hinungdan gihimo ang herbal capsule nga Belonga Gold aron dili na lisod-lisoron pa ang katawhan sa pagpangita og luyang dilaw. Ug aron masiguro nga walay mga insecticide ang makuha nga luyang dilaw. Ang mga insecticide ang mga hilong nga gi-spray sa mga makaon ang dunay dinugay nga daot ang epekto sa lawas sa tao, mga higala. Timan ininyo kana ha. So kung wala ka makuha nga luyang dilaw o dili nimo masiguro ang insecticide free, ang imong makuha nga luyang dilaw, pagpalit na lang sa Belonga Gold Herbal Capsule sa mga butika. Ang pagtumar sa Belonga Gold makatulo sa usa ka adlaw, mga higala, no? Ang pagpanakit sa kuto-kuto o abdominal spasm maoy kasagarang bation sa mga tao nga mapasaran og gutom kanang dili makaon sa eksaktong oras, no? Gipanuhutan kanang gilayagan og uban pang hinungdan. Kaniadtong panahon ang mga katigwangan ilang gipahigop sa pasyente gipabukal nga luyang dilaw unya maoy himoong tsaa aron mawagtang ang maong mga balatian. Kung dili ka anad sa iyang baho og lami iniini, maglisod ka og hurot sa usa ka tasa bisan pa og pugson gyud nimo. Ang bunga sa luyang dilaw makaman sa usab, maong daghan ang dili muhawid sa ini-slice nga luyang dilaw kay dugay kaayo matanggal, mga higala. Ang lain pang hinungdan sa sakit sa tiyan mao ang impatsong, ginatawag usab kini og dyspepsia. Wala natunawan sa ginakaon maong musakit ang iyahang tiyan. Nganong mahitabo man ang indigestion o impatso? Ingon nila ka na sobra man good ka kadalo. Sumala pa sa mga espesyalista, daghan ang hinungdan nganong maimpatso ang tao. Depende kini sa klase sa iyahang pagpanginabuhi. Ang kasagarang hinungdan, mga higala, mao ang wala nagausap. Wala ginausap og maayo ba ang maong pagkaon? Porke na lang kay karne, adobo ah, o niya daghan sila, lamoy kilamoy na lang. Da, giun sa tupaglasa, usapo na to og maayo, aron malasahan yun nimo ang pagkaon. Matod ba, nasubrahan sa katambok ang imuhang ginakaon, og bisan ang sobra kahalang, sobra sa kape, alkohol, tsokolate o mga soft drinks, pagpanigarilyo, stress, mga antibiotic, pain reliever, iron supplements, ang mga balatian nga gastritis, peptic ulcer, celiac disease, gallstones, constipation, pancreatitis, stomach cancer, pagbara sa mga tinai, kulang sa sirkulasyon sa dugo sa tinai ug daghan pa. Maong basta mo sakit ang tiyan, hilabi na kung magbalik-balik o dugay mawala, mas maayo nga ipahiling dayon ka na sa doktor. Aron masayran kung unsa gayod ang hinungdan. Kung nasayod ka nga doon na ka na history sa mga nahisgotang balatian nga hinungdan sa pagsakit sa imuhang tiyan, mas maayo nga himuon imong food supplement ang Belonga Gold Herbal Capsule kay dako ang matabang niini aron mo balik ang normal nga function sa imuhang ginhawaan.
11: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
13: Dili na lang takotob ha. Kung ado na kamay mga pangutana, ado na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
10: 5 minuto na po mga ka-joiners, makaraan ng alas 2 po ng hapon, nasa ikaduhang oras na ta sa ato ang programang Dear Mommy Joy. Naminaw ka si Mama Poms karon. Oh, happy birthday kay Arjen. Thank you for watching sa tanan nato nga mga naka-live po karon. Padayon sa pagpadala sa inyohang message mga ka-joiners. Si Normilita Ando, sabi niya, good afternoon mami from San Miguel. Morag tapos na Nino o si Dudong Masangay. Madala po kayo sa inyohang mga request. O sa tanan natong mga ka-joiners, ganagasunod permi sa ato ang programa. Kung aduna kamoy mga kaagi diha, kanang mga dili lang kanang tanan, puro na lang ipadala mga problema. Base na amoy mga maayong istorya, accomplishments sa inyohang life, o kanang mga paningkamot, gikan sa kalisod, o niya tungod sa pagpaningkamot, nakaabot sa ingon ana nga sitwasyon, o kanang mga inspiring, kanang maka-inspire sa ato ang mga ka-joiners nga nagapaminaw, kanang naa nagakalisod karon, no? Oo, sama atong naay nagpadala sa ato og story nga naa siya ay 1,000 lang gyud nga kwarta. So dili gyud na niya gusto nga gastuhon kay gusto niya nga inegosyo. Oh. And then accidentally nagkita ami. Ako siyang giingnan nga So ako siyang giingnan nga kanang 1,000 kaya gyud kaayo na nga inegosyo. Ang akong gitudlo sa iyaha nga ipalit niya og balot. Ayon, balot. Tapos iyahang ibaligya. So pagkaugma ang kadungganan siya niya, iya na pong gidugang gipalit. So everyday mga ka-joiners nagakadaghan ang iyang balot. Kay ang iyang ginansya, iya mang idugang. Hangtod nga naabot na og 10,000 ang iyang kwarta, gikan sa 1,000. Kabalo mo, dili na nato isa-isahon, kanang tawhana na karon, gikan sa iyang 1,000, wala na na siya nagabaligya og balot. Naanay tigbaligya sa iyahang mga balot. Oo. Kaluyo-luyo sa iyahang balay, na ay sobrang ngalote. Nga magsige siya balik-balik, mga tanag, unsaon, inako, naa namang kay kwarta, extensionan nimo kanang imuhang balay. Gamiton lang yun na nimo para magluto ka sa imuhang balot o magplastar sa imuhang mga balot dito. Hangtod nga, maoto, nagpalit siya og ice chest og ang ingon ako sa iya kanang mga amigo nimo diya na ay mga bisiklita, na ay mga motor, na walay mga trabaho, maoka na sila ang pabaligyaon nimo og balot. Mao na ang nahitabo. Karon dako na kaayo siya og balutan. Naa na siya'y 80 ka kanang sudlanan og balot. Naa na siya'y 80 ka tao nga nagabaligya sa iyahang mga balot. Gikan lang na sa 1,000. Dinana ra na kung porsigido gyud ta mga ka-joiners ato ang panginabuhian. Saon-saon man, og na'y makagunit 1,000. Huna-huna man dahin, og asa mo kaon. Unsay paliton. O, diba? Muna. Kaunon dayon. Muna, ang dili mga anak. So, 1,000. Unya karon, dako na ka isang kwarta, nakapabalay na siya og tarong nga balay. O gani man, giingnan na nako to siya nga ay napagsigi hatag og balot. Kaya di na ko gakaon, ana. Ibaligya na lang na. Oo, nalipay ko kay nagtuo siya. Maaydaga mga ingon, ana. Sama sa mga asawa. Ang misis, nga ingon, wala sila ikatabang sa ilahang bana. Naara sila sa balay. Kabalo ba mo? Kung kugihan gyud mo, unya mataon ang inyohang gipuy-an, daghang balay, daghang muagi, pagpalit mo og saging, pagprito, o di ba ka magganggang og saging, magsugba, ginapangita na sa mga tao nga magmerienda, mas gusto nila karon ka ng saging, kamuti, kaysa ka ng mga tinapay, mga sandwich diha. O, healthy pa na siya. So, mauna, kung gusto yun ninyo, ang uban, tapos paggagabi, isa ka kilong karne, nag-barbecue, nahurot, pagkaugma, gihimo na niyang isa kakilo to nga. Hangtod duha na kakilo. Dili man gyud siguro nato ingon anak kadali nga magdato ta ana nga inana nga negosyo, pero kabalo ba mo? Bisan ka nang ipalit ninyo og asin, kanang inyong isudan anang gabi, malibre lang mo, dako na kaay nagtabang mga ka-joiners. Mauna akong ginaingon nga, sa kinabuhi, sa pagkinabuhi, dili diploma ang maghatag sa imuha og maayong kaugmaon. Bisan og pila pa kabuok ang imuhang diploma kung tamad ka, labi na kay daghan ka nagdiploma, di ka na mo trabaho, mugunit anang mga inultimo nga panginabuhian, kay tungod lagi daghan kag diploma. Apil dihon ka pasaway diploma. Lami ang pagkaon kaysa sa imuha. Mauna ang nakapait. Kaysa tinuod lang, ang makapahatag og asenso sa atoa, kanang atong kakugi. Bisan og wa kay diploma, kung makugi ka, maangat gyud ka sa kinabuhi. E di, labaw na kung naa kay diploma. O, tapos makugi ka, kabalo ka magpadagan og kinabuhi. O, di, mas magiging maayos talaga ang buhay mo. Ang buot na ako ipasabot, dili nato ipahambog kanang ato ang mga diploma kung tamad lang manta. Maulaw ta. Kaysa tinuo, daghan akong na witness. Mas maay pagkaon katong mga walay na human, walay diploma, kaysa anang na ay diploma. Kay kanang walay diploma, bisag unsang trabaho, basta mapagkakitaan, sunggaban man na. Dili man na maulaw. Pero kanang daghag diploma, na ay mga diploma, maulaw. Kanang mga inuyamot, inultimo, pinubre nga panginabuhian. Dili nato ang ngayon ikaulaw bisan unsa pa ang atong panginabuhian. Basta naa sa malinis na pamaagi. Wala ta nagapanloko, wala ta nagapangawat, nagakinabuhi ta og tarong. Ana na siya. Wa gani na ulaw ng mga kawatan. O tibuok kalibutan na well-known nga mga kawatan. Wa gani na ulaw. Kuyaw, pagani kaayo og aura nga moatubang sa mga tao, taas noo pa, maoy ni ana-ana. So bottom line, kakugi sa usa ka tao ang magahatag sa atoa og maayong kaugmaon. Dili kay kung unsa pa diha, mga ka-joiners. Manang gusto na ako ipasabot sa inyo, ha? Nga himuon nato ang tanan. Kung gusto nato nga makatabang sa bana o di kaya asawa, usahay ang babae ang naay trabaho, ang lalaki wala. Maulaw ka lalaki kung wa kay trabaho. Igo ra ka ginabuhi sa imuhang asawa. Nga kung buot huna-unaon, ikaw lalaki, ikaw ang padre di pamilya. Diri sa amua, naa, lipay kaayo. Maay magtrabaho ang asawa. Pero ang lalaki, hayahay kaayo. Way trabaho. Nagpalami ra kung unsa kadtong kakaya makaya sa iyahang asawa. Kaulaw kaayo, ana. Ulaw kaayo. Way trabaho. So inana ng lisod. Kay kung nasubraan og kabaga ang ato ang nawong og nahimo na tang bungol, kay dili na gyud na nato bation. Dili lang manimo makita nga mamroblema. inana na siya. Unya og naay problema ang pamilya, ang mga silingan ang magkabuang unsaon pagtabang niya ang pagtungod naggangalang. Mga ka-joiners, 14 minutes na po makaraan ang alas dos, mubalik pa po ang Dear Mommy Joy.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: 24 minutes na mo mga ka-joiners, makaraan ng alas 2 ng hapon. Nasa unang bahagi tayo sa ikadalawang oras po ng ating programa. Thank you for listening and watching. Lorena Gomez Isabida. Hello po, Mami. Maayong hapon. Pa-shoutout me dere sa new car po. Ayan, na-miss you, Mami. Thank you. Si Mama Inday na mo ni. Thank you. Wa na po nga nagpakita, dere. Lyris Glenn ito, maayong hapon Mami Joy, nguta na unta ko unsay tambal sa magsigi og sakit akong ulo. Bisag unsa nga tambal akong ginainom, wala may alibyo. 44 na akong edad karon, gaumak ko, galimpisa sa akong, di naman ni mudagan. Galimpisa ko sa akong mga tanom. Dili kaha ni bughat. Oh, nganong mabughat man ka, 44 imo ang edad. Di ba ka nang mabughat ka nang gikan na nanganak? O bisag wala, o sobraan kag trabaho. Sa 44 ni mo nga edad, basin na og masubraan ka og trabaho. Kasagaran ka nang masakitan ta og ulo, kanang kulang ta og tulog, di ba? Stress ta. O kinahanglan ka nang nagauma-uma ka, nagalimpyo-limpyo ka, kanang gusto nimo dili ka na mapugos. Unya, nga naman nga, bisan unsa ang imuhang inumon nga tambal, dili mamaayo. Kalain po, ana. Murag, makuyawan man po, ana. So, itulog daw usa na, no? Itulog usa ni mo, ipahuway ba? O, kaon kaog gulay, na ay gamayang isda, higop sabaw. Ana, good. Tapos, pahulay usa. Ipahulay lang, unya, matulog ka. Inumandayo ni mo ugyake herbal capsule. Itry na. Duha ka buok, unya, tubig nga, init-init, maligam-gam. Oo, nga isagyud ka baso ang imong huruton. Pagkatapos, itulog ni mo. Hopefully, pagising ni mo, tawhay na kaayo ang imuhang paminaw. Oo, mura o nagareklamo na si Lawas. Kay basin og giabusuhan na ni mo, ha? Tapos, pa-check po ni mo ang imuhang BP. Normal ba ang imuhang dugo? O, diba? Unya, normal ba ang imuhang sugar? Mas maayo po kung magpa-laboratory ka. Oo, kay malisod ka ayo o magtag-antag-anta. Kay wala rabag yung eskwilahan anang tag-antag-an, ha? Salamat ka ayo sa imuhang message. From Bayugan, Jether. Good afternoon, Mami. Thank you for watching, Dieter. Og John Rick, maayong hapon, Mami. Shout out lang ko sa taga Bitanagan, Old Makupa, sa mga guwapa o guwapo diha. Kana lang, Mami. Salamat sa pagbasa po. And John Rick, greet lang na ako ang mama diha sa Bitanagan, Old Makupa. Murag tapos na ni si John Rick. Nakailan ka na ba, John Rick? Dagang salamat kaayo sa inyong padayon ng pagsunod. And also, maay naga-text diri sa atua nga mami unsaon ako ang ako ang bana. Naami mga anak, naga-eskwela na, unya ako, wala ko'y trabaho, kay nagabantay og mga bata, nag-atiman sa ako ang bana. Unya, kung buot huna-hunaon ang sweldo sa ako ang bana, kulang kaayo sa amua. Pero ang problema nako kay nagasugal ang ako ang bana, mami. Nagataya og luto, nagataya og mga dula sa cellphone, mauna ang ako ang ginaproblemahan. Unya og badlungon, mangaway. Usahay dili na ko makatulog. Usahay, mami, gusto na nako nga layasan siya biyaan ang mga bata. Pero dili na ko kaya na ang mga bata biyaan. Kay kabalo ka, mami, wa ko nakahuman sa ako ang pag-eskwela, tungod sa iyaha. Kay masiya ang ako ang gipili. Unya, sakit kaayo karon, huna-hunaon, nagigiingon lang ko niya ani. Muna ako gapangita ko og trabaho pod unta. Pero unsaon man ako, nga naaman akong mga anak. Nga dili pa man ni sila pwede biyaan kay gagmay pa. Unsa may maayong buhaton, mami? Na unsa may maayong buhaton ni mo nga ingon ni mo dili ini mo kaya nga biyaan ang pinakamahimo ra mangyud ana og di na maistorya biyaan mangyud na di ba dili naman madaog istorya oh Kung ako ikaw, sulayan yun na ako, nga biyaan ako siya. Unya sa tanang panahon nga pahinumduman, nga dili ta magsugal, kay wala mang gani tay kwarta, stigyon mo kadaog ana. Kapila na wala mo nakabalita nga kanang loto gina nang uban diha paoperahan ang naong o kauban sa trabaho ipa unsa ni ipa otro ang naong kay mo ay padag-on mo ay pakubrahon di ba mo bitaw nang luto karon na gyud na gaabot og 50 million kay wala na masyado naga sugal gyud ana o atik-atik ra gihapon kana unya maupay na ana unta ipalit og bugas unya itaya pagyud. Unya ang mapait kay og pahinumduman nimo mangaway. Kay kung dili na nimo kaya kanang mga inana nga klase nga mga bana, maka high blood baya gyud bud. Ngano ka ha sulay eh. Oh, agwanta ha anto sa biyain ang imong mga anak sa iya ha. Tan-aw nato og dili magkapakapa. Unsaon niya pagtrabaho karon kung walay mubantay sa iyang mga anak? Oh, di ba mangundang og eskwela ng mga bata og mangitag asawa? Lisod ka ayo. Oh, wag antos ka. Matud pa nimo, wa ka naghuman og eskwela kay mas gipili nimo siya. Nya pagkatapos karon inanaon lang ka sing hagsinghagan, awayon og magpahinumdum. Oh, ingon nimo dili nimo kaya nga biyaan ang mga bata. Oh, kung di na gyud makaya, kaya ha. Biya isaya ang mga bata, sulay lang ba? Oh, maglisod man pud kag bitbit ana kay di man pud nimo sila mabuhi, wa man pud kay trabaho. Oh, mao na yung pait diha karon. Mas may pagway trabaho, wala siya isugal. Magkambyo na lang kaha mo. Ikaw ang magtrabaho, siya ang magbantay og magbata, magatiman, maglaba. Oo, diha. Siguro dili pud jud siya mosugot, di ba? Oh, mao na ang mga problema karon. So kung ako ang patapangayoan imong tambag, kay di naman gyud madag istorya, unya girahon ka pa, biyae ragod na. Biyae ba? Pati ang mga bata, biyae. Agwanta ha lang. Total, amahan man ang imuang bilinan. O, antusa lang. Maging praktikal ka, antusa. Tanaw na to. O di ba magpakiluoy nga balik kay luoy ang atong mga anak? Inanang klaseng mga bana, dapat patilawon gyud na. O, patilawon ba og kalisod? Dili kay tanan, hakpon na lang yun po nimo. Nya maning kamot ka nga mangita og trabaho. Unsa ani mo pagtrabaho? Nga naamang kay bata nga ginabantayan. Dili pud ka pwede nga mukuha o na og katabang. O, kay labaw na nga magkalisod mo. Unsa may inyong isweldo? O, labaw na nga basig magsuko na pud ng imuhang bana kay nagkuha ka og dugang nga pakaunon. Kay basig mo ingon nga nganong dili na lang ikaw ang maglaba, di na lang ikaw ang magbantay sa bata. O, di ba kay gusto pud unta nimo kay kung manarbaho ka unya magwa ka og katabang apatay sa imuha na ihanok ang tanang responsibilidad. Oo, mo nang akong gusto kay para pud makatilaw ba biyaan. Biyain ang mga bata nimo diha. Ingna ang mga bata nga pasensya na mo. Dili na nako kaya ng inyohang papa kay murag dili naman asawa ang trato sa ako a. Oo, may pa ang katabang kay paminawon pa. Mauna ang akong matambag sa imuha. Naapayin text dari, Mami, unsa man ang tambal sa dysmenorrhea. O, kanang mga naga-dysmenorrhea nga naga-dool sa amua, na magsakit ang puson ana, ginapainom lang yun na namo og yaki herbal capsule. Dayon, ginapahaplasa namo og yaki liniment oil ang puson. Unya matod pa nila, inig mo init na daw na ilahang puson, mawala na napod daw ang sakit. So maupod na, inig mag-inom gani taog ka ng mga herbal nato nga mga tambal, kanang mga ligam-gam nga tubig para mas dali nga matunaw og dali nga mo circulate sa ato ang lawas. Mauna ang matambag na ako sa inyo. So mauna ang kasagaran sa ginahimo sa uban og maayo makatabang po daw sa ilaha. So pwede ninyo nga sulayan. Oo, kay disod kay nang magdysmenorrhea maglubog gud na. Oo, inig abton gilalimang ka kada bulan madangatan nimo ng ingon ana. So i-try na ninyo. Niya pa, Mami, unsa may matabang gayod anang ganado, Mami, kay maulaw man ko mo palit na maoniron. Anong maulaw man taon ka? Oh, nakanang ganado capsule, magahatag man na og kalagsik sa inyohang panglawas. Unsa man di ay na siya? Oo, kung ibutang na nato, muinguntang na dakog tabang na sa mag-asawa. Ilabi na katong adunay problema, adunay erectile dysfunction. Nga dili na malipay ang asawa kay wanay nahot ang bana. Ay nga no, ikaulaw bagod na. O di ba ang tao magminyo tungod sa gugma? Ug ang gugma, kanang isa kabutang mauna ang utlanan sa mga pagbati. O, nga nung ikaulaw man in tao na. Ug dili lang man na maayo para diha. Maghatag man pud na og kaligon sa ato ang panglawas, kalagsik. O, kung high blood ka, makapalabnaw pud na og dugo. O, nang ginaingon na mo nga, sulayan. O, daghang nagasulay, nga nung maulaw man ka. Nga bisan og dili ka magganado kung minyo ka. Kabaluman nga na ay buluhaton ang mag-asawa. O, nga maulaw di ay. Nga mauna man ang istorya ha. O, ayaw ikaulaw o yung kay nagapun naghatag lang ka og protection sa imuhang kaugalingon o maghatag lang pud ka og kalipay sa imuhang asawa. Ay, rana. Muna ang realidad. Naapadere, mami, mahaybol ko sa motor, tinuod gyud. Kay yaki lang oil, yaki oil lang gyud ang ako ang ginabutang sa ako ang samad. Dali ra kaayo maoga mami. Unya dili ko masakitan kay maghumok man siya permi hangtod nga maoga na gyud na siya mami. Tinuod gyud nang yaki liniment oil. Daghang salamat kaayo. Kani ang gusto nato nga mga mensahe nga makaabot sa ato ano? Dili kay kanang tanan na nalangyod nga problema. O, naa pa, tinuod na mami kanang yaki liniment oil, sumpay ra ni. Kanang yaki liniment oil, kanang magsigi og larot ang ako ang buhok, ako nang gi masahi ang ako ang ulo, anang yaki liniment oil. Kadugayan, daghang nagtubo sa ako ang buhok. Akana, daghan na po na ang naka, kuan-ana, ang naka sulay, nga magtubo gyud ang buhok. Pwera na lang aning mga kalbo nga magsigig kalo. Kana daw magsigi og kalo, makakalbo gyud daw na. Kasagaran daw sa kanang magsigi og kalo, mauna gyud na ang sayo nga mga makalbo. Oo. Kay ihid-hid ramang gyud na siya sa panit, pero ayaw pagsigig kalo. Kung magsigi kag kalo, ayaw na lang gyud pamutang. Oo. So, mauna ang ato ang ginatudlo. 37 minutes na po mga ka-joiners. Makaraan ang alas 2 po ng hapon. Mabalik pa ang Dear Mommy Joy.

0: Atong paminawon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
1: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inanang abagay po no. 3 years na. So kat panganak na ko nang kuan, unsa man intaw hana ni oy.
0: Unya, unsa imong gibuhat?
1: Katong ganado. Kita inom na sa mong bana. Uy, ginaw manguhit naman.
2: Pero pag take o ganado,
1: nah, yung tapad naman po. Abing, paramang naman mami.
0: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
3: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
4: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Tuloy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
0: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fi Baklay taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
6: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Wag yun ako ang kuan ng milungga kayo. Wala man ko dito akong bukol sa baga o sa likod. Kaurot lang ko atog tulok ka bak. Walang gimintay na lang po na ako, sir.
0: Eh. Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo o ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit

0: sa mga butika.
1: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
1: Mommy Joy.
3: Ay, kana bitaw mo ka ang kagtamis o niya ay na ay magsigig istorya nga okay ra. Makainom gani mo og mga tamis, kaon mo og daghan, paspasigil na ninyo inom og tubig mga ka-joiners, no? Kanang mga taas diha og sugar. Ang dili maayo kay bisan og fasting ka, sobra jis ang imuhang sugar, ay makataranta na gyud na siya, no? So mao na ang inyohang style diha, tubig. Aron magsigi mog ihi, iihi rana ninyo. Paspas ra kaayo. Mao na bitaw nga naay monitor karon mga ka-joiners kana mga tagas og sugar. Naana nay monitor nga pwede ibutang sa inyohang bukton. Kada kaon ninyo didto ninyo mamonitor kung unsa gyud ang mga pagkaon nga paspas kaayo makapasaka og sugar. Nga paspas makaproduce og sugars ato ang lawas. So sa pamamagitan ng ganon, alam ninyo kung paano ninyo iingatan, paano ninyo i-control o iwasan kadtong mga pagkaon nga sobra nga makapataas gyud og sugar sa ato ang dugo. Kabalo mo, numero uno gyud ay kanang white rice, kanang kanon. Oo, natistingan na mo kanang uban pa nga mga pagkaon, kamote. Pero paspas pod na siya kaayo nga magbaba. Normal lang pod nga mutaas ang imuhang sugar kung aduna kay ginakaon. Ang dili maayo kung dili na na siya nga mubaba. Siyempre, after 2 hours ana, munaog na na siya. Kay digested naman ang pagkaon after 2 hours. Mauna siya diha. Sa mga inumon, mabitaw karon perting kusuga anang kuan? Coke Zero? Oo, kay kung diabetic, oo, dili man na makapataas og sugar. Oo, kay ang gibutang diha nga pang patamis, kanang dili dili pod magic na atay kanang dili magic sugar kay grabe ka ay nang magic sugar na oo na ay monk fruit karon pero dili gyud na siya available sa tanang panahon kanang stevia oo sa pod na siya so mao na siya nga kanang Coke Zero pero mga ka-joiners oo nga, dili na makapataas og sugar. Pero sa laing bahin, aduna gihapon na siya'y kadaot nga mahatag sa atoa, ilabi na kong permi-permi na. Disiplina lang gud gihapon, unsa ra bagod nang makainom ka og kaisa sa isa ka semana. Ana gud. Ayaw gyud pud puro-puruha. Ayaw pud kay porke kung diabetic ka maura na ang imuhang ginalikayan. Kay makahatag pud na makadaot pud na sa kidney. Eh, ana gud. Maay lang unta ko na atay mga maintenance nga mo nang giingon ako sa inyo ha kung naamoy mga maintenance nga mga supplement maayo gyud kaayo na siya o nya pa plus ayo pod nato abusuhi. And ana lang na siya ang pagdala. Mo na nga matingala na mo nga na maputlan na og tiil nang lagom na wala na niya na control ang iyang diabetes. Kay dali ra man kaayo nga makontrol ang diabetes basta magsunod ka lang. May uban diha tag 30 years na nga diabetic, buhi man lang gihapon. Wala man gihapon na siya na unsa. Ugani man sa mga doktor kanang 10 ginaoperahan na. Bisan og 10 ang diabetes ana. Oh. Pero kung grabe ang balatian, dili pod na gasugal ang mga doktor sa ingon ana. Kay na ami gikuhaan lang og katarata. Oo, 9 ang sugar. Naibaw anako to. Kay amo mang gitabangan nga makakita. O giopirahan sa doktor, okay ra daw. So inana kinahanglan nga naa gyud tay himuon. Dili kay magsige lang ta og kaon, inom sa makapataas sa ato ang sugar unya. Wala tayo ginahimo kung unsao na to na siya nga malabanan. Dapat permi ka mainom og tubig. O magkaon ka, sukat gyud na siya. O niya, dapat na ay consistency ang imuhang ginahimo. O dili kay half cup ka karon or one cup. O niya, sunod ni mo kaon, nako. Duhan na. Ah, wala. Maglisod gyud ta ana. Maglisod gyud mo ana og control. O daghan ka ayong mga pamaagi ka nang mamiss ni ka nang inyong mga paborito nga mga pagkaon nga makaon gihapon ninyo. Makaon gyud na ninyo. Pero maulagi na ayog abusuhi. kanang kaon, dili hab-hab. Dili tanan nga magpasobra. 51 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alas 2 po ng hapon. Murabal og kanang atong mga ginaistoryahan diri ba. Daghan na ang ato ang mga nasinati nga grabe gyud ang ilahang mga paningkamot pod nga para para pod sila makalingkawas sa mga ginabati nga ingon ani, pero usahay kanang usahay dili nato mahimo tungod kay mas ginapalabi nato gyud kung unsa gyud ang ato ang gusto. Muna siya mga ka-joiners. Muna sa usahay nagalikay ta para sa amo ang mga tambag diri nga mag-inom gyud mo og Yaki Herbal Capsule para na amoy protection, protektan inyong kidney, dili imo basta-basta magka UTI. Pero minya, tuo ka diha, nahala, sige. Pero sa dihang mangihiina og dugo, sa kapamagdagan-dagan na emergency na, mas bugat na ang problema. Oo, nga nung hulato nato nga magkasakit ta, nga pwede man nato pugngan ka na. Pinaagi sa pag-inom nato sa ato ang mga supplement. Naara na sa inyo ha mga ka-joiners. Basta ginahimo na mo ang tanan para magpaambit sa inyo og mga ideya kung unsa o nato pag-control. Puwera na lang, ang dili namang yun matambalan, kanang imuha ng panahon. Kung panahon na gayod sa usa ka tawo nga mupahulay, aw ka nang kamatayon, di gyud na siya mabalibaran. Bisan og unsaon pananimo. Si Marcos Bitaw, kadomdomo, o grabe man nga kwarta. Pero wala gyud siya na natabang sa iyahang kwarta. Kay niabot na gyud ang iyahang panahon. Ayan, good afternoon, mami. Shout out lang ko sa taga Bitanagan, Old Makupa. Ayun, sabi ni John Rick. O greet lang po daw niya ang iyang mama diha sa Bitanagan. Oo, ang tanan-tanan. Shout out me diri sa balay nga naminaw ni mo sala si Manang Ani, Manang Joy, Manang Gloria, Mikot, Lalang, naminaw sa imuha programa. Salamat mami, galing kay Mama Inday. Ayan. Si Mama Inday, buutang kaining si Mama Inday ba? Kasi nabot ka ay mini Mama Inday. Niya maingon in taon siya sa ako, anonsa namang ka, oy, pati ikaw nagmama naman sa ako. Manghudra ka ay nako ni oy kay murag ambot nag 50 na ba ni. Kay gamama manggood sa iyaha ang ako ang mga apo nga iyaha pong mga apo. Mo na tawag namo sa iyaha nga Mama Inday. Oo. Dugay-dugay pud ni nga nakauban namo ni si Mama Inday. Og sa pagkakaroon, nag-aalaga na siya sa iyang ugangan. Ana, naana mo'y nakita ng ugangan? Kanang binalahi ba? Dili iyod iyahang mama, mama sa iyahang bana. O nga iyahang ginaalagaan sa pagkakaroon. Oo, kabalo mo, dili basta-basta nga kay dili nakakita. So imagine ninyo nga tanan-tanan nga buluhaton, iyahag yun. Dili yun siya mahugawan. Kanang kasing-kasing nga adunay paghigugma, inana gyud na. Nakaingunggod ko sa iyaha nga, Mainday, di ba dapat ang tinuod niya nga anak nga mga babae, maugyod unta ang angayan nga muako ana sa pag-alaga. Yawat na lang nga makabalo sila sa ilahang ginikanan. Pero unsa iyang giingon, sagdi lang. Malingaw ramampod ko nga nag-atiman kay mama. Di ba? Pero kanang binalay lang, uguban pa na, nganong ako man, di man ako ang mama. Oh, di ba? Swerte ka ayon ning si Papa Kadoy oy kay Mama Inday. Nala mga ka-joiners, 5 minuto na lang sa makausapan, no? Sa ato ang mga ka-joiners diha sa Katiil, madiyaway na dumda kamayo do saan, salamatay ng kamayo pagpanalinga sa 105.7 Joy FM. Permida kita ngaon, amo mga ka-joiners. Og madiyaw isab na dumda. Kumusta sang kanaton guwapa nga mayora diha sa KTL si Mayor Meloy Nunez. Salamat kay ang ato ang mga produkto usab diha. Kompleto ta sa ato ang mga produkto sa Yaki. Ayaw ninyo antusa ka ng inyong mga rayuma o arthritis. No, ayaw ninyo nag-agwanta ha kay na ay Bilongga Gold. Nga dili mo ang ayan mahadlo kay wag yun na yung mga side effect. Kay herbal man ka na. O tested and proven na na. talagang napamatud-an na nga maayog yun na siya. Makapatunaw po na og mga bukol-bukol. Labaw na og sakit sa kalawasan. Mahaplasan ka og yaki liniment oil. Inmani mo og bilongga gold. Ah, pagkabuntag og ma, makaingong good good morning. Kay maayo kaayo ang inyohang paminaw. Mga ka-joiners ha? Timan ay good na siya ninyo. Maayo kaayo ipares ang ato ang yaki liniment oil og ang bilongga gold. Oo, kay kana, maugyod na ang amo ang mga maintenance sa tinuod lang. Nahala, wala naman tay oras sa tanang mga nagasunod sa 87.7 Joy FM dito sa Pangil Bay sa Misamis Occidental. Daghan kaayong salamat mga ka-joiners. O syukran sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim sa Balabala Adalpa. Og sa tanang nagasunod sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur, daghan kaayong salamat. Nagsulod basig mo sulod na ang bagyong Inday dinhi sa ato ang par no. Magamping kita kanunay kay sa Jensen kanina kusog ang hangin. Magamping kita kanunay mga ka-joiners ilabi na atong mga nagabiyahe. Sa tanang mga nagasunod sa 105.7 Joy FM sa kinatibuk ang probinsya sa Davao Oriental, salamatay gayod mga katipanod na mga mandaya. Salamatay ng pagsunod mayo sang kanaton na programa. Og kauban nato diha sa Davao Oriental si Danda Landan og si Louis Simon. Og partner nako karon si Kuya Loy. Katanang mga ka-joiners nato sa buong South Central Mindanao, Kidapawan City, sa dagkadaiya nga mga market. Oo, naay nagasuroy-suroy mga ka-joiners mabuntag. Team ni sa Tinig ng Bayan, no? Inig maabtan mo nga nagapaminaw mo sa Joy FM sa Tinig ng Bayan, murag na sila'y mga premyo, no? Oo, na ay mga produkto yata sa Yaki. Oo, paminaw mo mga ka-joiners, no? Oo, kay ilabi na karon napapanahon, daghang kaitag mga issue sa ato ang gobyerno, no, sa kauluhan. Ilabi na kaning impeachment trial sa ato ang vice-presidente. Oo, na-excite ko ba karong hapon? Kay cross-examine naman sa, i-cross-examine na kadtong witness. Oo. So, mauna, daghan ka itag mga hisgotanan, inig mabuntag diya sa Tinig ng Bayan, daghan tag mga ginapang interview, mga nagkalain-laing mga pananaw sa mga tao. Pero makita di mo sa social media, talagang warag-warag pa rin, no? Grabe gyud gihapon ang nagasuporta sa vice-presidente. Nahala mga ka-joiners, huwag po tayo makalimot na laging magpasalamat anuman ang mayroon tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin, lalo na po today. Sana nagawa po natin ang lahat ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa po tayo ng mabuti at patuloy po na umasa sa panibagong araw ng ating mga buhay. Happy birthday, Arjen! Mami Joy po, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon. Murag na ipayong ulan na ba? So, amping kita kanunay.
0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Ilo po mga kaibigan, ito na naman po si Mami Joy. Sama-sama naman po tayo sa 5 minutong programa para sa ating kalusugan. Itong Yaki o Yaman ang kalusugan ingatan. Hatid ng Yaki Laboratory ang gumagawa ng epektibong mga produkto tulad ng Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Kidi Yaki Vitamins, Coffee Yaki at Glutagen C. May bago. Yan po mga kaibigan, ang mga produktong ito mas epektibo dapat subukan nyo. Importante kayo mga higala nga maayo ang blood circulation sa tanang parte sa lawas nga ginapump sa kasing-kasing. Ang atong central nervous system, mao kini ang nagadala sa tanang mando kung unsa buhaton sa parte sa lawas. Kini makalihok og tarong basta maayo ang blood circulation. Ang Yaki Herbal Capsule usa ka food supplement makapanindot sa blood circulation sa tanang kaugatan. Dunay katakos ang Yaki Herbal Capsule nga wagtangon ang mga bad cholesterol deposit nga nibara sa mga agianan sa dugo nga mao'y hinungdan sa stroke o cardiac arrest. Ang bad cholesterol kasagaran makuha sa atong mga ginakaon nga mga unhealthy foods. Hilabi na kung mahiligon kita og mga mamantika nga mga kalanon sama sa mga tambok. Pwede ba alisin yan? Ang atong kasing-kasing, usa kini ka vital organ. Kung magdaot kini, maapektuhan ang tanang parte sa lawas. Kaya kini ang nagapump sa dugo sa tibuok lawas, hilabi na sa utok. Busa ato kining protektahan, pinaagi sa healthy lifestyle. Momento ginaingon ni Abel, tama ba ya pod? Regular exercise. Kaon mga healthy food sama sa gulay o prutas o inom sa Yaki Herbal Capsule kay uban sa mga daghan ng mga herbal plants, maprotektahan ang kasing-kasing kay mukusog man ang imuhang immune system sa mga taong nagatumar sa Yaki Herbal Capsule. Muna ang maitabang sa iya ha. Ang exercise nga brisk walking, biking, jogging, swimming, zumba, kay Abel gihapon na sa mga magtiayon. Make love. Unsa man na, oy. Sa pag-exercise, likayan ang mga pinakalit. Kay imbis makatabang, makadaot na hinoon. Maong kinahanglan nga, mangutana gyud usa sa mga expert. Hilabi na kung sa gym, dili basta-basta himuon ang pag-execute atong mga sobra ka hard ba ang tawag ana nga exercise. Kaya pala si Abel kanang pasumba-sumba lang. Oo, mailhara na si Abel. Oo. Dala-dala lang iyang portfolio. Importante ang warm up o stretching aron maprepara ang kaunuran o kaugatan o dili makalimtan ang kasing-kasing sa pagpitik. Ana na. Kinahanglan gradual lang. Sa Binisaya, hinay-hinay lang basta kanunay. Slowly but surely. Human sa exercise, tulog og eksakto. Oo, ayog hab-hab ka, kay gikapoy ka. Aw, para lang to sa gusto magpatambok. Oo, perte ni mo exercise, mapagod ka man. Unya hab-hab niya tulog. Ha, tinga man tag di ka mo borot. Ayaw ka ayo dibdiba ang mga problema. Isalig lang nato na sa kahitasan. Kay pinaagi ni ini makasiguro ka nga himsog ang imong kasing-kasing og tibuok kalawasan. Busa mga higala, mo na ang ginaingon namo nga suway lang good ang Yaki Herbal Capsule 3 times a day para sa kahimsog sa imuhang panglawas. Dili ikalimod nga epektibo kaayo ang Yaki Herbal Capsule.
4: Sabi sa akong kinid nga sakit kay ginhaway, ito nga way rabo ng Yaki. Mara ka buka kong inom. Magrat na ba yun? Teresa Undin, Teresa Tagibo.
2: Ayon mga higala, abi ninyo, kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya. Pero naabot na po ang ato ang oras mga higala. So dinhi na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uman, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-676-7031. Naku po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.

0: 102.3.
1: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
2: Ay, sige, magpapalipong-lipong ay kana high blood pag sa una. Paminaw, magusarad yung may doon ang Yak. Sige, just tinga na mo. Yeah. Mayo man sad. Wan, makaganot sa tuka o mawala na lipong-lipong.
1: Yan na ang Yak Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Imperial Appliance Plaza. Appliances ba ang hanap nyo? Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
1: Nawala ang kakulba sa misis ni Roy Roy Mudla. Humandali na ayo ang nalata sa itlog sa iyang bana. Gihaplasan lang sa Yaki Liniment Oil.
2: Kumagatuo ba kay akong itlog para kung nakalitaw? Pagbutang na ako nga. Pagkakasan og mga 2 days. Naulian man. Kuyawan ka niya ang asawa kuya. Tingon lang siya pa doktor daw niya. Hingay na lang kay ayo man sa Yaki. Okay na kayo kuya kay pwede na niya.
1: Mao kana ang Yaki Liniment Oil, mas epektibo, dapat masulayan ninyo, mapalit sa mga butika.
0: Afternoon Joyride. Afternoon Joyride.

0: 101.3.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Kansa, tanong kayot.
3: Pero karon?
2: Ya karon. Bukas mo siya. Magpapitay sa kadlo, isang katulong matulong.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yan.
1: Iyan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Itama po inyong mga orasan, ganap ng alas 5:06 na.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home. Narito. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Sigala, kumusta? Welcome sa Tulumalong Tinig ng Bayan. Sa ngalan ni Tinig 43 sa John Andro Tabogo, katong makauban na karong taod-taod. Niya nga to ang mga nag-unang mga balita karong adlawng Huwebes na higala, 9 na kita sa bulan ng sa Hulyo 2026. Kumusta ngayong sitwasyon diha sa diri sa probinsya sa Cotabato, Tibuok, gabi nag-inday-inday. Nag-inday-inday ang ulan. Nganong inday-inday may tawag ni Anas Bisaya, mga higala. Dili ba pwede dudong-dudong? Oo, nag-inday-inday ang ulan na hinay-hinay nga tulo taligsik pero makabasa. Bueno, kami nag-imbita kaniyo abunay sa itong tulumalong tinig ng bayan. Diretso kita sa mga balita at unahon mga igala, mga balita nga pang-international. Mga balita sa nasud sa gawa sa itong nasud pero mag-uniani sa update sa itong lakata sa panahon mga igala kung nga diin ni Hinay Gamay ang super typhoon nga si Inday. Kuyawan ng Inday, oy. Sabi na ko dito sa impeachment rin sa Senado. Sumala pa sa pag-asa ni Hinay Gamay ang super typhoon nga si Inday samtang nga kini nagalihok pa kanluran sa Philippine Sea. Kung nga diin, sigun pa sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kung pag-asa nga alas 11 kagabi na nakini sa ilalom sa signal number 1 ang pipila ka mga lugar sa Luzon og Bicol region og posibleng mukusog ang hangin nga maabot sa 39 km per hour hangtod ngadto sa 61 km per hour kada oras. Apil sa mga lugar nga gipailawom sa signal number 1 ang Batanes, Cagayan, apil na ang Babuyan Island, Isabela, Hilagang Silangan sa Quirino, Madila, Apayao, hilagang parte sa Abra, Kalinga, silangang parte sa Ipugao, Ilocos Norte, hilagang parte sa Aurora, hilaga o gatungang bahin sa Catanduanes. Sigun pa sa State Weather Bureau, nga posibleng itaas pa ang signal number 2, signal number 3, o gitagag warning ang mga lugar, samtang nagapaduol ang naasoy nga bagyo. Alas 10 kagabi, nakita ng sentro sa Super Typhoon Inday nga doon ay kalayoon na nga 1,000 kilometro sa silangang hilagang Luzon nga doon ay kakusgo ng hangin nga maabot nga to sa 185 km per hour o pagbugso ni ini nga nasa 230 km per hour. Nagalihok ang mga bagyo pakanluran, hilagang kanluran sa paspas nga 20 km kada oras. Gilauman sa Weather Bureau nga magpabiling kusog ang Super Typhoon Inday hangtod Huwebes. O karong adlaw o gamuhinay-hinay na kini samtang pagawas na sa Philippine Area of Responsibility.
1: Tinig ng Bayan, Weather Update. Weather Update.
0: Mao na'y pinakahuling update mga katinig ni Inday, bagyong Inday samtang sa pika sa bahin mga higala sa atuang balita nga pang-international. Nagalusad ang sabang Estados Unidos o gamhanang air strike dito sa Iran isip balo sa pag-atake sa tulo ka mga oil tanker sa Strait of Hormuz. Sigun na sa US Central Command, nakaigo sila o kapin 80 ka mga targets sa lakip na ang kapin 60 ka mga gagmayng baruto sa Islamic Revolutionary Guard Corps kuna IRGC na naasa maong straight gitawag sa Deputy Foreign Minister sa Iran ang maong pag-atake nga paglapas sa US-Iran Memorandum nga gipirmahan sa nilabay nga bulan dayong bahad nga muhimo sila o nga mga decisive measures. Ang maong strike miigo matod pa sa Kismailand Bandar Abbas o sa Sirik kuna diin na naangol sa shrapnel ang mga tawo, wala pa'y pag-angkon ang Iran nga sila mi-atake sa tulo ka mga tanker nga maoy rason sa paglusad sa airstrike sa Amerika. alas 5:16 na higala ang atuang oras sa dugang mga balitang pang-international mga higala.

0: Samtang kamo nagapabukal og ginini tubig diha para mga pe mga higala ug moadto sa umahan at mga estudyante nagprepara moadto sa eskwelahan. Check usa ang inyohang kining mga tinakang diha, no? Ugnor ba kayong panahon, lamit pa kayo ito kungkong. Balita mga higala, gikan dito sa France, sa kapin at 10,000 ka mga mulupyo ang nagipang bakwit na sa Osaka na itabong dakong wildfire sa timog sa France, dool sa border sa Spain. Sigun pa sa mga otoridad, padayon, nga dili makontrol sa mga otoridad ang sunog na kung nga diin kapin na 4,600 ka-hektarya na ang sa... Kagubatan ang nasunog sa French Pyrenees o sigun pa sa mga opisyal 16 ka mga tawong na angol apil dihang 4 ka mga bombero tungod sa init nga panahon o kusog nga hangin gilauman nga mukalat pang kalayo sa mga musunod nga mga oras tungod sa kahalapad sa kadaot nagpadala na ang European Union o 4 ka mga water bombing aircraft gikan pa sa Cyprus ug Sweden nang nagpadayon pa kini hangtod sa kasamtangan gilauman usab nga subling nga masinati ang 40 degrees Celsius nga temperatura sa timog kanluran sa France sa karong simanahuna.
1: Tinig ng bayan.
2: Tinig ng bayan.
0: Ang mga balitang pangnasyonal ug sa gilainlaing parte sa Mindanao itunol kaninyo kauban na si Tinig 43 sa Gianandro Tabugog.
1: Tinig ng bayan.
2: Tinig ng bayan.
0: Samtang ka muna minaog nga mga mainit ng mga balita, higop sa init ng kape para makunhura ng kabugnaw nga atong nasinati sa kasamtangan. Coffee Yaki!
3: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
4: Ah, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapot imong batiyon ka nang makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
3: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
5: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur. Kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
7: Nagkuhan ko anak bitaw sa mga herbal. Hindi ko mawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
8: Ano ginong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
7: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po sa kaon bitong mga tamis.
8: Pila edad ni Munay?
7: 77.
3: Ikaw, diabetic ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
9: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala. Napahak na ni wala tubuan, buhok. Pagka na kinalutang, ganyan niya, napahak. Mato, ibutangan na ko, Yaki. Nanupo siya siya. Lama siya sa Yaki.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng bayan!
2: Tinig ng bayan!
10: Oras sa kabubudaan, 20 minuto suman milabay ang alas 5 sa buntag ug sa laray karon alang sa atong dugang mga balita. Sa atong balitang dugang, sa atong mga balitang nasunod kanong buntag.

0: tinig dili pa gani kana tino nganang 32 ka adlaw kay kung basihan nimo ang nahitabo no sa past 3 days first 3 days sa impeachment isa lamang ka witness ang napresenta. Isa lamang ka-witness ang representa mga katining kining ahente sa National Bureau of Investigation ang present niya itong naging adlaw o cross-examine gahapong adlaw. It's good mga katining kay ang prosecution wala na nag cross-examination kay diha good sa dagan sa kaso mga katining adunay presentation no magsugod ka na og presentation sa witness sa nga pagahimuon sa prosecution. Pagkahuman ni presenta sa prosecution ay ang witness adunay gitawag og cross-examination nga pagahimuon sa depensa. Procedurally dapat redirect no ang pagahimuon sa prosecution but giforgo na lang ni ani. So medyo nadali pagkahuman mas nadali katong impeachment proceeding gahapon kaysa tong niaging adlaw. Aha, mga katinig. Aha. Okay. Mga katinig, nasa linya ang ato ang bisita si Ginoong Abril Esparguera. Ang PDRRMO, Provincial Disaster and Disaster
1: Reduction.
0: And Risk Reduction Officer. Sige. Mga katinig, good morning, sir. Welcome sa Tinig ng Bayan. Aha, may buntag, sir. Kumusta ang ato ang probinsya sa konteksto ni aning gabi nga baha o gabi nga ulan? O bagyo nga naigo sa atoa karon kining si Inday.
2: Yes sir, salamat sir. Actually sir, duhan asa sir no. Natay gamay epekto kay Super Typhoon Inday ug kato ato ang southwest monsoon no katatong hangin habagat no.
0: Mm.
2: Pag generally so pag kagabi, in fact karon sir napay mga lugar na mga nagsaligsik no. But sa kagabi ang tibuok probinsya kusog-kusog pud ang mga pag-ulan no. Ang natagamtaman gikan sa hapon hantud na magbuntag. Ini sa pagkakaroon since kagabi na ay mga ginamonitor ang ato mga counterpart sa munisipyo no. Kaya pag-coordinate nato sa ila padayunon gihapon katong katong mga water tributaries dito nato sir. Uga katong mga tulay sa pagkakaroon na yung mga na-monitor nga nagtaas kini. In fact, sa pagkakaroon, ang team sa Pingkawayan, katong naitulay diha sa along sa National Highway, katotoo ang ginamonitor, no? Tungod kay medyo mauto ang may nagtaas. Sa pagkakaroon, sir, naatay mga IDPs, no? Katotoo mga internally displaced person na naa sa Pingkawayan, numbering sa mga 15 ka family.
0: 15, 1-5,
2: sir. Preemptive evacuation, sir, no? Naa sila karoon sa munisipyo. Pero naapay
0: gikan sa unsa nga barangay ni sir?
2: Barangay Poblacion sa sir.
0: Poblacion sa Pingkawayan, ha?
2: Yes sir. Nakita ay duha ka buok nga pamilya sir sa North Manwangan kagahapon. Pero naalang may sa ilang barangay no. But karong buntaga po sir, salamat po natugutin na lang po ni pag-announce nga ang naanay mga suspension sa klase nga gipatuman dito sa mga nagkadaiya mga local government unit no. Ang ato ang mga munisipyo nga walay klase karon ato level kining ato ang Misayas, Pingkawayan, Matalam, Tulunan, Antipas, Mlang, no? And then we have Makilala, Libungan, Kabakan, Pingkawayan. Ang ato ang magpet na ay mga cluster ni ini kato sa Barangay Balete ug kini na sa Kidapawan, kining ato ang Malungol, Ilumabis ug ang Barangay Poblacion.
0: Mhm. Nag-declare na sir.
2: Yes sir, naanay mga declaration sir ang ato mga local city executive ni.
0: Mm-hmm. Including Kidapawan City?
2: Yes sir, ang Kidapawan sir na. Pero dili tibuok Kidapawan sir, naalay tulo ka buok.
0: Mm-hmm. Now sir, suspended ang mga klase in those municipalities nga wala ninyo na mention but pasabot nagapadayon ang klase at all levels sa be it private or

0: government schools?
1: Yes, sir. Magpadayon ni siya, sir, kay unsa tawagan ni ini. Kanang mga ingani nga sistema karon ginatagaan o kining ang authority na sa mga nagkadayong local executive, no?
0: Mm-hmm.
1: Lalo na sa pag-suspend sa ilang klase. Na muna nga, na ay mga local government units na nag-suspend, na cluster na po siya, sir, no? Ba, katong barangay na natanaw nila nga medyo kanang challenging po siya. Mula po ginasuspend nila. So, wala po yung mga suspension. Let's say, pananitan ka rin sa munisipyo sa Magpet, sa pagkakaroon, wala pa yung suspension. Pero ang disuspend, yung katong nasa Balete pa lang, barangay Balete.
0: Aha. Per imuhang enumeration, sir, aduna kita ay 11 out of 16 municipalities sa North Cotabato. Tama ba?
1: Sa pagkakaroon, sir, 14 na siya, sir. 14.
0: Ah, pero 14. Pero
1: na clustered.
0: Ah, but yes, I was counting your enumeration ganiha, murag diha lamang god. But anyway, 14. So, of the 17 municipalities, 18. Adunay tulo nga wala pa nagsuspend og klase. Would you know unsa ninga mga munisipyo, sir? Hello?
1: Hello, sir.
0: Yes. Would you know unsa ning tulo ka mga munisipyo? Yes, tulo ka mga munisipyo sa North Cotabato nga wala pa nagsuspend og klase.
1: Sir, in-note na sa lahat, sir, ha? Kay kaling nasa akong listahan, kanipaning mga nag-suspend, sir.
0: Yeah. So, isigutan na to, kaning mga, baha. Ngayon na ni mo, ang pigkawayan, nagbaha na. What about kaning perennial na to, ang mga low-lying areas na dali sa probinsya, like Kabakan po?
1: So far, sir, wala pa tayong balita nga nadawat gikan sa munisipyo sa Kabakan. Pero sukad sa kagahapon, ginapamonitor na nato kini, no?
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang within the, kaning ato ang mga low, tama to siya, katong mga low-lying nato o kanang mga duol sa Ligwasan Marsh areas, no?
0: Mm-hmm.
1: But so far, sir, wala pa tayong mga balita o mga reported na mga flooding.
0: Mm-hmm. Kung hisgutan nato ang duol sa Ligwasan Marsh areas, that would be Midsaya, Pikit, even Pigkawayan ang Libungan. But anyway, sir, ang ubang mga lugar, no, na kita na to, na monitor na to, na ang mga local government units namutol og mga kahoy nga posibleng makadaot, no, og maigog hangin, makaperwesyo, naglimpyo og mga kanong creeks og mga canals og mga tawag ani mga rivers, no, para pag murag ilang proactive nga lakang para maiwasan ang mas dako nga damage sa baha. Unsang sort of similar activities ang atong nahimo dari sa probinsya?
1: Ang dinhi sa ato, sir, naagi hapo yung mga advisories nga ginahatag kita kay naanay mga scenes last week pa, sir. Tungod kay atong mahinumduman, kusog-kusog na siya, naagi hapo yung mga corresponding na efforts, sir, no? Particularly katong mga atong mga overflow bridges dito nato, sir, no? Kay mga road clearing operations gihimo ang dinhi sa LGU Alameda, no? Kay para katong dili mag-plug, no, ma-deplug ang katong mga kining mga waterways pod nato.
0: Mm-hmm. Sir, in other municipalities pod, in other places sa Pilipinas, sa nagplaster na po sila, nagpreposition na sila og mga relief goods sa mga kining vulnerable areas. Aduna ba yung similar effort diri sa ato?
1: Yes, sir, naakita, sir, kay naaman tayo mga stockpile goods ana, sir, no. Meaning kada mga both food and non-food items naka-steady po na siya din sa atong warehouse. Pagkatapos closely coordinated po din sa atong mga national government agencies, particularly ang ato ang taga DSWD. So kung naay mga panginahanglan noon kay para makaprovide dayon kita hinanali mga assistance dito sa atong apektado ng mga populasyon.
0: Mhm. Adto sa Kinabawan City, ang initial information na kaabot sa mua, adunay 3 clustered barangays nga nagdeklara pod og suspension sa klase, specifically Ilumabis, Poblacion ug Manungol. Would you confirm this, sir?
1: Yes, sir. Yes, sir. Correct, sir. Walang tulo ka barangay. May clustered na suspension.
0: Anyway. Sir, kauban ako si Tinig 40, Ruby Padilla Season. May buntag, Ruby. May buntag niya.
2: May buntag Abril, no? Tinuod Abril. Kuhan ka ayo. Ang kalsada o ang mga tulungaan, makita na ito. Wagyo estudyante, pati driver. Wagyo klase. Kaya na ay
3: declaration sa suspension sa klase.
0: Mm.
4: Yes.
1: Yes.
4: No. Yes, in Kidapawan, Kidapawan, Lanao o uban pang public schools.
0: Sa Timog Lanao?
4: Yes.
0: Okay. So, ang problema ko po, Gutay, ano, good? Sir, basic na apakay, ano, siguro. Kaya na-mention naman, good, kaubang rubik itong Ilumabis, Poblasyon ng Banungol, basic si Sir Abril, aduna pa siya dugang ani nga nahibalaan ng mga barangay nga nag-declare sab.
1: So far, sir, ang nakaabot sa ito ang report, sir, kani pa lang tulo ka barangay kung na yung na-mention ating itong Manungol, Poblasyon o Barangay, Ilumabis.
0: Mhm. Nang at this point siguro kaubang 40 aduan paningkamutan nato aduan sa nato ang pwede ba ta magduha ka linya?
5: Ah, pwede.
0: Aduan sa nato ang ato ang mga kaubanan nga nasa field no, si Tinig 30 o si Tinig 24 kay aduna pud sila makahinabi nga mga maestra. Aha. Mahitungod pud niya ning epekto sa bagyo o sa kaning unsa tawag ani?
2: Kining unfair.
0: Habagat. Oh, day. Anyway,
2: low pressure.
0: Tinig Talinta? Junior Rapi?
6: Okay, yes.
0: Good morning.
6: Karomi o Karubi, ano na karoon natin nga, isa sa mga naminaw sa 102.3 Joy FM. Isa na siya ka maestra atong tinginabi karon. Atong pangutanon, atong pangalan. Ako si Sumyel Villan, usap sa school head sa Makilala.
0: Sumyel Villan? Tama ba akong pagkanoog?
6: Chumbian Lianda.
0: Chumbian. Okay.
4: Amurag in-check si Sir.
0: Sir, salamat sa iyong panahon nga gigahin sa Tinig ng Bayan. Salamat sa iyong pagpaminaw.
6: Okay, sir.
0: Kumusta man, sir? Ang teacher kuno ka, unya, school head ka, no?
4: Suna ba kay klase sa ila harom? Unsa ilang sitwasyon diha sa low pressure nga gakahitabo? Hello, sir.
6: Based sa public advisory gikan sa local government unit, especially sa kawanan sa opisina sa mayor na deklara kini o a suspension of classes kay tungod sa pagpadayon nga pag-ulan na gikan kahapon hangtod karon. Tungod na para sa safety pod sa atong mga kabatan-unan aron dili po sila ma
0: mabutang sa peligro
6: mga ano sugamak sa mga natural na mga panghitabo, especially may mga estudyante namo din ha sa Malasila nagsabok pa sa mga
0: sapa
6: kadalanan na ay mga tuba. Ito sa mga intervention namo is gikan sa suspension of classes, mushit dayon ni sa asynchronous learning. Sa kaning asynchronous learning, bisan pang na-suspension sa klase, nagpadayon gihapon ang paghatag o edukasyon sa ato sa among mga kabataan-unan pinaagi sa asynchronous. Ang mga magtutudlo namo naghatag o mga learning action or mga activity sheet sa mga kabataan-unan, sa mga estudyante aron mapadayon nila ang ilahang pag-eskwela bisan man sa mga panghitabo sa suspension of classes.
0: Mm-hmm. Nasayad ko ba, sir, kung kanang inyong ginahimo ng asynchronous learning, diha lang sa inyo na ginahimo or nahimo na ng SOP sa tanan ng mga ano DepEd offices or mga eskwelahan?
6: Standard operating procedure na sa DepEd. Mm-hmm. Na kung na-ay suspension of classes, kinahanglan na mo nga i-shift sa asynchronous learning aron mapadayon ang edukasyon sa mga bata despite sa mga panghitabo na experience. mga natural calamity na na-experience na sa mga kabataonan.
4: So sir, is that true sa Tibuok nga Cotabato Division?
6: True ka na sa ano sa Tibuok Cotabato Division, sa region o sa Tibuok nga ano sa Pilipinas nga kung naamay mga panghitabo na suspension of clusters, kinahanglan nga mapadayon kini through sa asynchronous teaching or learning.
4: Mm-hmm. Yes, understandably kana para maka-cope up kamo sa inyong mga target objectives o sa mga topiko sa klase nga kinahanglan gugdon, labi na kay grabe ang panahon sa ulan-ulan karon sir. Sa inyong observation sir, kaya lang ba nga i-patch up through asynchronous learning?
6: Kabalubantang ang on-site or face-to-face learning module ang pinaka-dakong tabang sa atong mga kabataonan in terms of learning. Pero kanang ato ang asynchronous learning, murag kanang itabag nato nga panghulip.
4: Pantapal-tapal na lang.
6: Tapal-tapal o panghulip sa kakulangan sa ano sa kanang adlaw nga dapat naa sila sa sulod sa tulungan.
0: Mm-hmm. So, balikan sana ko si Sir Abril Kajot. Ha? Sir, kining mga nag-declare og suspension sa klase, kinahanglan ba gyud ang mag-declare po sila nga lifted na ang suspension para maoy mahimong guide sa mga eskwelahan nga magbalik na sa tulungan?
6: Ang mga municipal mayor nag-hatag po mga kogan mga advisory sa Tibuok munisipyo aron mahibawaan nga mabalik na ang mga estudyante nato sa tulungan. No, naanay mga advisory po gikan sa Office of the Mayor nga kinahanglan na nga mabalik sa tulungan aron mapadayon ang pag-eskwela.
0: Mm-hmm. Daghang kay salamat sa imong panahon sir. Ang ato ang mga katinig diha, basi gano na pa kamoy gustong ipangutan na.
6: Wala na sir. No, daghang salamat sa opportunity nga gihatag sa ako para sa paghatag po sa akong mga idea regarding sa suspension of classes. Mayong buntag sa talan.
0: Mayong buntag po. Good luck.
4: Salamat kayo sir.
0: Salamat.
5: Rap? Okay. Yes. Karomi, daghan kayong kasalamat sir sa imong maayong mga impormasyon nga gihatag. Dili lang siya pigpaminaw sa atong programa sa 102.3 FM kundili nangatag pagdit siya mga maayong impormasyon kalabot sa mga diskusyon nga nahitabo karon. Diara ko to, daghang salamat mga katinig. Inyong kauban, Tinig 30, Junior Rapid.
0: Daghang salamat Tinig 30. Og sa imong kauban diya, si Tinig 24. So, kato. Balikan to si Sir Abril, sir. Napa ba ka diya?
1: Yes, sir. Good morning. Yes, sir. Opo, sir.
0: Yeah. One of the questions nga ako ang gilabay parang tanto sa imo, ha? Ba't gitubag naman to sa ato ang guest, no? Would you confirm na dapat after, siyempre, nag-declare kag suspension of classes, ang pagbalik sa eskwela will be dependent on the lifting of classes, of the suspension. Tama ba?
1: Pagkatapos, anak ko na, sir, kung napod sila ay another day. Hello?
0: Yes, go ahead.
1: Yes, sir, opo.
0: Aha.
1: Pagkatapos, anak, kung naapoy mga kinahanglano na another suspension for another day, usually nagkapagawas na lang po na o kining announcement early in the morning, the following day, sir.
0: Okay. Unlike sa earthquake, sir, nga lisod kayo i-predict ka kano sa mahitabo. Ang kining bagyo, layo pa ni siya, na monitor na ni, no? Na monitor na sa pag-asa, og aduna na yung mga taho ni ano yas to, its speed, its direction. Now, kining mga kalamidad nga sama ni ini, di ka kahitabo mangyod. Unsa ang ato ang mga standard operating procedures sa in terms of pag-andam sa mga katawhan nga sa pag-abot ni aning mga kalamidad sama sa bagyo?
1: ang pinaka-importante ni una-una ani sir is kaning paghatag og kining timely na information, no? Kaya ini sa mao ni kining ginabasihan sa ato ang mga local government units, no? Particularly usab apil ato ang mga pamilya kay unsa ang mga
0: amuon
1: kay tama to imong gikaliwatan nga bago pa kini mo sulod sa Philippine Area of Responsibility na apan duha ka domain nga ginaingon, no? Nga iyang kapitan kini atong information o kini atong advisory domain. So kung makakuha na kining mga appropriate informations kini ato ang mga local government units na mga risk assessments na ginahimo kini kay para mahibal-an dayon kung unsa ang katong mahimong epekto ni ini base sa location o base sa track sa bagyo, and then naay mga necessary preparations sama sa to imong dimension sa ganina katong pagpreposition sa mga goods, pagpreposition sa mga gamit, pag-activate sa operation center, no, into ang iyang alert level sa ginataas to bisa, no, from white, blue to red. So kay para mas mahimong ining intensified ang katong pag-monitor o pag-respond, no, available po ang atong resources kay naay mga personal officer nga gina-recall na pud nato na kung kinahanglan na gayud kay para within the next 24 hours kung sa may mga mahitabo maka-provide ay ng services ang atong local government unit.
0: Mm-hmm. Sir, daghang salamat sa panahon nga imong gigahin sa Tinig ng Bayan. Basig aduna ka pay gustong panahon ipaabot sa ato ang mga katinig nga wala na mo napangutana sa imo.
1: Yes sir, kato gihapon, no, ato ang gihapon, daghang gihapon ni monitor nato ang progress sa kining ato ang weather system karon kay in fact karong alas 6 lang sir Loy nagpagawas na kita kining general flood advisory, no. Nakuha na nato ang details datos gikan sa DOST. Apektado ni ini actually ang Toksajan region kining South Cotabato, Sarangani ug ang North Cotabato ug ang Sultan Pudarat, no. So ini siya gina-intensify nato kini atong pag-monitor. So kung naa may mga preemptive evacuations ginahimo kini ug hangyoon lang nato ang tanan na please always be informed, no, ang atong mga katawan. Daghang salamat umay ngod.
0: Dali lang sir Abril. Ayon ka adunay advisory apektado ang Toksajan area. Pwede tani mo matagaan og detalye kung unsa ang mga gina-anticipate nga epekto?
1: Ang ginahatag ni siya sir kay kapag naanay mga ginatanaw man kun na within the next 12 hours kining ulan magpadayon lang sa gihapon, no.
0: Mm-hmm.
1: It's either moderately or occasionally na mga heavy rainfall gihapon. So ang DOST pag-asa nagpagawas kini og general flood advisory number 4 para sa Toksajan region karon lang gyud sa east.
0: Mm-hmm.
1: So naa kini mga corresponding actions mo ang ginababa nato ni sa local government units nato kay para matan-aw katong mga tapa gihapon nato ang mga tributaries kay kinahanglan kini nga mamonitor kung kumusta kay para katong ato ang mga areas, no, na gina consider nato as medyo highly high risk areas nato pag-abot sa flood, matutukan nato.
2: Sir Abril,
4: naipangutana din he bag-o lang yung nigawas, no? Ingon siya, wala ba'y swelling of the river diha banda sa Kabakan, sa pathway sa Rio Grande de Mindanao, padulong sa Pagalungan pa adtog Pikit? Mauni iyang pangutana, kay duna daw sila yung mga relatives o usually sa mga dinagko nga pag-ulan, nagabakwitanay, pagawas sa highway. So, this is his concern, Sir Abril.
1: Expect nato na siya mamurbi nga nagataas gina ang tubig diha pud karon, no. So kad pa kagahapon gina-monitor na nato kana lalo na nga ang mga pag-ulan karon dinhi dili lang dinhi sa ato ang lugar, no. Nagaulan usab katong naa sa area sa Northern Mindanao, no. Area sa particularly kanang area sa Bukidnon.
4: Yes, panaog dinhi sa ato. Pero so far wa pa notisya sa evacuation, Sir Abril.
1: Yes, mabrabi so far, wala pa kata, no? Sa pagkakaroon, mapadayon na ng ato ang pag-monitor ni ini kay para sa tawagan ni ini patagaan usab o kining tamang informasyon katong ato ang mga katawhan, lalo na sa level sa barangay.
0: Mm-hmm. Dahil salamat sir sa imuhang panahon. Pag hinaut nga sa sunod hegayon, dili ka magmakuli mahatag sa imuhang panahon sa Tinig ng Bayan.
1: Salamat sir. Ngayon ba, thank you.
0: So, mga katinig mo ko to si Sir Abril.
4: So on keeping a close watch.
0: Mm. So mga katinig, kwan, mag atong taga ano higayon, atong taga panahon ang pipila nato nga mga pahinom dom apan usa kita mag-break no. Atong nalista na ba ninyo ang atong cellphone number? Andam na mo. Ngayang ato ang text line 0962-854-8447. So isulat ka na ninyo mga katinig kaya para diha kamo mutubag karon sa ato ang pangutana kay kung ang matubag ninyo nga insakto ang ato ang pangutana adunay nagtangag nga dakong
4: ganti.
0: Dakong ganti. O pwede pod mo diha sa ato ang online
4: account, atong no?
0: Sa Joy FM 102.3. Pwede pod mo mag-send sa inyo ang tubag diha. Ang ato pangutana mga katinig, tamdi ninyo. Tubag ay dayon. Pero sa inyong tubag, kinahanglan inyong isulat ang inyong tubag kadakip pa ang inyong pangalan ug address. No? Dili na mo basahon inyong pangalan ug address, dili tanan, no? Pero kadtong mudaog, basahon na mo ang last four digit sa iyong number. Of course, katong sa online, visible man na siya, di man na matago. So, mabalaan yun na ito o kinsa na. Ito, pangutuan ng mga katinig. Unsa ang pangalan sa bagyo nga niigo sa Pilipinas sa Pilipinas sa karon? Sa mga katinig, sa ato ang pagsugod mo, huwag tubag, no? Kaya manginabuhi sa ta. Sa ato ang pagbalik, atong paningkamutan nga makausap, makahistorya, makahinabi ang pipila ka mga guest na to mahitungod sa nahitabong third day of impeachment trial batok vice presidente.
7: Tinig ng bayan kasama si Karomi Elusfa.
8: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
9: Bilonga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas or minti. Kailang lihok dito sa balay ba, makinom na lang ako bana na pagpahulay sa gubibibro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilonga o Yaki. Okay, itong pamati.
8: Mao ka na ang Bilonga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
10: Tuloy, painom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
8: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
11: Masigla na si Evelyn Quinco, taga Pasonanca, Zamboanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
12: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ako, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
11: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
7: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Welcome back mga katinig. 41 minutos na human mulabay ang takna sa alas 6. Kaubang 40.
4: Yes, importante kaayo kaubang dos. Basahon ako ni para kato mga nag-prepare, at least makahibalo sila, no? Gikan kini, gi-forward ka nato sa usa ka supervisor sa Kinabawan City and the person mamning Soropia. Matod pa niya, dunay public advisory, walang pasok, pursuant to class suspension declared due to the effect of super typhoon. Gi-mention niya ang super typhoon, pero kay ga-question man tadi lang saan ako i-mention ang pangalan. No? Classes at all levels, sa tanang ang-ang, sa tulungaan, both public and private kuno, sa barangay manungol ni siya. ang ginasuspender karong July 9, 2026 og matag usa gina-advise nga i-prioritize ang ilang safety at all times. Ang maong advisory kaubang dos gikan kini kay Barangay Captain Morgan Melodias kay matud pa ni Ma'am Ning, granular ang suspension. So granular meaning dili tanan. Depende sa kapitan, no? So sa iyang district o sa ang manungol, apil na ang barangay Muaan, sa mga nag-prepare diha, wala kamoy klase, per information gikan mismo kay district supervisor Neng Soropia.
0: Mhm, kaubang 40 na sa linya ang ato ang suki, no? Mga katinig, atong ginahisgutan kining impeachment og di nato malikayan nga mahisgutan gid nato ni kay this is a
4: bagyo very
0: bagyo historic pud kaayo ni siya, no, kay dako kay ning butang para sa katawhang Pilipino. Yes. Tungod kay ang ginahisgutan diri mao ang bahandi nga gi allegedly gilustay pero iya hakini sa katawhan. For us again to help us nga masabtan ang mga panghitabo diri sa impeachment bato kay BP Sara Duterte, naasa din niya si Professor Ramon Bilino. Good morning, Prof.
4: Good welcome. Morning, Prof.
0: Welcome back. Asa ba? This one?
4: Ano ito, Ming? Fresh from Manila si Professor?
0: Kay yeah, we know. We knew nga naasa dito. Prof, yeah. Good morning.
13: Yes, magandang umaga. Malaga din sa lahat ng nakikinig.
0: Mm, kumusta, Prof? Nakapasok ka talaga sa Senado?
13: kahapon hindi na ako pumasok, no, kasi may graduation po akong inattend ng kahapon, eh. Okay. Although open pa rin naman yung invitation nila, pero hindi na po ako hindi na po ako nagsabi na attend ako kasi yun na, ano, may prior ako na na engagement, and then pabalik na rin tayo, no, pauwi na rin tayo by weekend, no. Although may mga invitation sila, eh, no, like for example maging resource person, no, doon sa mga program nila, pero yun na nga, no, sabi natin unfortunately may trabaho, eh, so babalik na naman tayo sa weekend.
4: So Prof, anong observation mo sa gallery nung time na dumalo ka? Puno ba ang gallery? Passionate ba yung mga tao na umattend as observers?
13: Yeah, actually, no, di pwedeng maging hindi ka pwedeng maging passionate dun sa gallery, no. In fact, medyo limited po yung mga movements doon. No? Hindi ka pwedeng pumalakpak,
0: dapat pwedeng naive ka.
13: At kung magsasalita ka naman, medyo medyo maina lang, no. And yung kung gagamit ka ng cellphone, medyo limited lang din.
4: Pero ang dami.
13: Kung makita niyo, wala masyadong movement.
4: Dok, Prof, I mean, ang dami ng tao na umattend.
13: Yeah, so ang laki naman pinupuno nila. Inopen nila yung gallery, no? I think aside from doon sa sa mga staff, no? Aside from doon sa mga invited guests, both sides, defense and prosecution, eh nag-open po sila ng 60 slots, no, sa general public, no? Yan po yung usual na na magre-reserve ka every 2 o'clock, no, ng hapon before the next impeachment trial. So medyo punong-puno po yun, kasi talagang gusto nila din talaga na may mga taong mag-observe.
0: Mm-hmm. How was the last 3 days? The first 3 days sa trial? And sa susunod, ang susunod yata is Monday na naman po, di ba?
13: Yeah, no. Actually okay naman siya, no. As expected naman, no. Yun lang, ang medyo lang tayo, no, hindi natin maintindihan. People are keeping score, no, every day, no. Sabi ko hindi naman ganyan, hindi naman yan tulad ng laro na okay, first quarter, second quarter, third quarter, no. Hindi naman yan first day sino naka-score, second day sino naka-score. Oo. No. Usually, no, para siyang beauty contest na it will be taken, no, as a whole, no. So okay, may mga puntos ng kabila, may mga puntos yung kapila, pero yung general impression as a whole, no, yun yung magiging basehan po ng verdict nila later on, no. So kaya hindi ko nga maintindihan kung bakit yung laging mga tanong nila kung sino mga pumuntos nung araw na yon.
4: Uh-uh.
13: Eh hindi naman po ganoon yung judge niya, no. It will be judged as a whole, no.
0: Okay.
13: Yun ba yung kanilang mga objectives ba, no, sa nagusto nilang i-present, eh na-present pa nila, wala bang na-object doon, wala bang na-sustain sa mga objections. So yung mga ganun, no. Well, we don't take it one day, no, na may score sila. Okay. So para sa akin yun lang yung medyo frustrating, but expected naman natin, no, yung mga banggaan kaagad.
0: Mm-hmm. Naguguluhan, but at the same time, Prof, for lay people, natututo rin ng ilang mga technical terms. Though, of course, para sa majority of the mga Filipino people, what do they care about technicalities, no? Ang kanilang makita is gusto nilang yung mga ebidensya mailabas ang lahat. But having said that, sa tingin po ninyo, how did both defense and prosecution at pati na rin ang impeachment court perform? Siguro if you can highlight some of the good things sa bawat isa sa impeachment court, sa prosecution at saka sa defense. If you can highlight some of the good things that they did, mas maganda siguro.
13: Yeah, no, yung highlight natin, as I mentioned, no, so first day pa lang, sinasabi nga natin na more on political yung take ng prosecution and technical naman on the part ng defense, no? Yeah. And yun din yung naging tono ng kanila mga presentation. So yung first witness nila would be itong si Kalilong ng NBI, and gusto nilang ipalabas lang yung 2 minutes lang, no? Na from the 2-hour na video, 2 minutes lang gusto lang ipalabas. Again, no, they are appealing to the people na ito lang yung ito yung problema, no. Pero on the other hand, no, yung defense naman was very very technical. Sinasabi nila hindi niyo pwedeng putulin yung video and then yun na yung conclusion niyo, no. Medyo may context po yung mga statement ni VP Sara, no, kaya sinabi niya yon, no. Hindi niya sinabi yon basta lang para sabihin, no. May context, may reason yon. Then of course, no, may mga senator judges, no, na nagsalita, no, like for example si Risa Ontiveros, di ba, na yung kanyang tanong kasi was already is the conclusion, no, kaya medyo umalma itong si Senator Pia Cayetano. So yun, tinable na lang yun, no, ni Senator Cheese Escudero as a presiding officer. Pero kahapon for me, no, yung highlight doon yung nagtanong itong si Senator Padilla, no, kasi syempre, no, yung mga tao medyo they are looking down, no, no, itong case Senator Robin Padilla. Pero kahapon po, napakahalaga yung kanyang tanong, no. Although hindi naintindihan ng karamihan anong ibig sabihin. Again, no, yung hindi maintindihan yung technicality over dun sa essence nung pinag-uusapan, kasi tinatanong ni Senator Padilla kahapon kung may affidavit din ba yung nag-record nung kasi inauthenticate nung NBI agent, diba? Yeah, totoo itong video na to, authenticated. Yun yung kanyang testimony. Totoo ito, authenticated to. Pero yung tanong natin, kung nag-authenticate ka, sigurado ka ba na original yung authenticate mo? Na tama yung authenticate mo, 'di ba? So, coming from the source ba yan or yung inauthenticate mo ay Xerox copy lang din, no, na hindi mo alam kung saan yung source, which is actually a very good question, di ba, na hindi natanong ng defense team, no. So but, yun yung yung mga highlight natin doon sa tatlong araw, no, na tayo na-observe.
0: But as far as the video is concerned, parang intindi ko, ang inauthenticate lang was the fact that it was aired over online something,
4: blogger ba or isang source na malapit sa vice presidente.
0: Yeah, to my mind ang purpose lang ng authentication, dahil nga sa advent ng ngayon art AI at saka itong mga dating fake news, was to ensure that indeed the video was shown and it really happened.
13: Yeah, pero yung sa authentication kasi medyo may technicality siya. Like for example, kung kayo po nagpa-authenticate ng document, no, pero hindi niyo po hawak yung original, yung hawak niyo po ay Xerox copy lang din. Okay? Pero hindi niyo po talaga nakita yung original, no, na document. Xerox copy lang ang hawak-hawak niyo all throughout. So can you authenticate na, you know, it's the original, na you never mo nakita yung original. Mm-hmm. Diba? So may ganun ka
0: Yeah, but as you said, ito ay part ng mga technicalities na sinasabi mong mahirap intindihin ng mga taong bayan, no? Dahil anong malay namin dyan sa mga technicalities na yan? Ang amin is yung ebidensya. So the ebidensya, Vice President Sara Duterte talking and issuing the alleged threat, alleged because hindi pa naman talaga na prove na that was indeed a threat, kasi pinagdebatehan pa kung meron bang conditional or absolute threat. So ang yan, tama ka Prof, may mga technicalities talaga na hindi talaga maintindihan ng mga taong bayan, tulad nung binanggit na ninyo, and there are a lot others sinasabi, bakit silangan mag-object?

0: tulad ng beta-carotene, vitamin C at vitamin E. Kumain ng dark green, red, yellow at orange na mga prutas at gulay. Mahalaga din ang personal hygiene kaya dapat laging maglinis ng kamay. Siguraduhin malinis ang kapaligiran. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
1: Ang paalalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
2: Uy nak, ngano na sabad man na imong kamot? Ali diri nak, ato na supsupon para dili na magdugo.
3: Pagkuman og supsup sa mamang kamot sa bata.
2: Okay na nak, wala na idugo. Unsa may nakasamad nimo?
4: Wala maoy, wala ko nasamad maoy.
2: Ha? Nausa din imong kamot?
4: Ipusa, rana ako ang kuto sa iro.
5: Basta joy, enjoy!
6: Joy FM!
7: Ganahan ka?
6: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flat. At marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
8: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
9: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3. Joy.